0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang Lupet!

0: Maki-vibes na sa playlist na mga certified.
1: O giliw ko, sana'y huwag magbago.
0: Jukebox Kings and Queens.
1: Maging hanggang sa dulo.
0: Jukebox Kings and Queens.

0: Frank Lopez.
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR, ang Gavice mo sa Soundtrip, ang Lupet. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naku, nagbabalik ulit ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Jukebox King and Queen. Baka kasama po ninyo ako all the way from 12 noon. Siyempre, yung mga ka-vice natin dyan. Gusto ko kayong batin ng happy, happy Sunday, happy, happy weekend. Alam niyo ba, iba talaga yung mga lumang kanta. Pwede ko ba kayong makasama ng dalawang oras, mga ka-jukebox? Ka-jukebox talaga, no? Alam nyo, kahit ilang taon na yung lumipas, kapag naririnig mo ulit yung mga old songs o yung mga lumang kanta, bumabalik ka sa isang particular moment o kaya particular na panahon ng buhay mo kung saan may mga nagpapaalala sa yung mga first love, mga kantang nagpapaalala ng mga kaibigan natin noon. Diba? At syempre, may mga kanta rin na kapag narinig natin, bigla nating sasabihin, ay wag na, next song na lang. Diba? Kasi yun yung mga times na ayaw mong ma-remember o kaya ayaw mong maalala dahil nagbigay sa'yo ng hindi magandang experience. O di naman kaya pag magandang experience, eh talagang sinasariwan natin kahit minsan araw-araw, diba? Pero ganun talaga ang musika. May kanya-kanya tayong memorya. Diba? Memoria talaga, no? Memory sa bawat kanta. Kaya dito po mga ka-vibes sa Jukebox King and Queen, balikan po natin yung mga kantang minahal natin noon at syempre minamahal natin hanggang ngayon. Oh, diba? Hindi pa rin natin hindi pa rin tayo nagsasawang pakinggan. Kaya kung nasa bahay ka man, nasa trabaho, o pwedeng nasa drive, or nasa biyahe, I'd rather would say, nagkakape o nagpapahinga lang, samahan po ninyo kami. Okay? Relax lang tayo, ha? Makinig tayo ng music. Mga musikang talagang magbibigay sa atin ng aliw at saya. Balikan natin yung mga magagandang alaala. Ako po ang kasama po ninyo, ang yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa Jukebox King and Queen. Kaya mga kabayos, lakasan nyo yung mga radyo nyo, ha? Dahil baka mamaya yung susunod na kanta, ma-special na alaala sa inyo. Here we go mga kabayos, ang Jukebox King and Queen dito lang sa 92.3 FMR. Kabayos mo sa Soundtrip, ang Lupit. Oras natin, 10:19.

0: the back.
1: Good vibes.
2: 92.3 FMR ang gabay mo sa soundtrip, ang lupet. Grabe no, ang ganda ng mensahe ng kanta Hanggang sa Dulo ng Walang Hanggan by Basil Valdez. Alam mo, habang pinapakinggan natin yung kanta, parang simple lang naman yung sinasabi, pero ang lalim talaga ng ibig sabihin. Talaga na sabi ko kanina, ang lalim ng meaning. It's about love that you want to keep, not just for today, but hanggang masaya ka, kundi hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ganun bang ganun? Hanggang sa dulo na walang hanggan. So, ibig sabihin nun, it's forever. Ayan. At siguro, kaya maraming nakaka-relate sa kanta dahil lahat naman tayo, may taong minsan nating naging special someone or naging naminahal natin ng lubos-lubos. Ayan. Yung taong gusto mo makasama sa lahat ng pagkakataon, sa sayaman yan, sa problema, sa magagandang araw o kahit sa mga panahong hindi madali. Diba? Dahil lahat kasi tayo nakaka-experience ng alam niyo yung problema every single day. Pero maganda, yung maganda sa kantang ito, hindi lang siya tungkol sa romantic love. Para rin siyang paalala na kapag tunay mong pinapahalagahan ng isang tao, hindi mo basta-basta kinakalibutan yung mga alaala at pagmamahal na ibinigay niya sa buhay mo. Wow, wagas na wagas talaga. Kaya kung may isang tao kang naalala habang pinapakinggan mo kanina yung kanta, hindi yun aksidente. Malay mo, it's a destiny na kailangan mong maybe you would like to reconnect, diba? O di naman kaya ay may mga sakit na kailangan mong patawarin na para makawala ka dun sa pagkakagapos nung alam mo yung emosyon na yon na kinoconvey nung scenario ng buhay mo na mapait. O di naman kaya pag maganda namang moments, talagang iti-treasure natin for the rest of our lives. Ganun lang yun. Yun ang sinasabi nilang blessings, lalo na sa mga, alam niyo yung mga effect talaga at yung kinoconvey nung bawat mga kantang piniplay natin sa ating programang Jukebox King and Queen. And syempre, kasama pa rin po ang yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. And naku, marami tayong mga kabayas na nagpapadala ng mga pagbati sa ating official Facebook page, ang 92.3 FMR Manila. There you go, basahin muna natin. Binabati natin si William Mortel. Good morning ulit sa'yo, DJ Kuya Totoy, at sa buong FMR squad. And syempre, from Cubao, Quezon City naman, si William Mortel. Maraming salamat. Si Coach Everyday. I don't know kung nakapagpasalamat na ako kay Coach Everyday. Yung pinadala niya sa lahat ng mga DJs ng FMR. Ang ganda nung parang pang-display. Nakalagay yung mga pictures ng FMR DJs. And pwedeng pailawan. Ang ganda. Maraming salamat, Coach Everyday. I would like to take this opportunity to thank you. And of course, sa lahat ng mga ka-vice natin, lalong-lalo na kay Emma Carlito Carl Catujo. Talagang binasa talaga natin yung kumpletong pangalan niya. Good morning mga ka-vibes. Good morning to you, DJ Kuya Totoy. Listening from... Nabubulol tayo. Ayan, that's what I get from not eating my breakfast yet. Kayo mga kabigan natin dyan, eat your breakfast. That's the most important meal of the day. And also binabati natin si Emma ng Imus Cavite. Maraming salamat. Siyempre, si Lerma Shari, nakikinig sa atin all the way from, I think so, dyan sa may Commonwealth. If I'm not mistaken, Lerma, tama ba? Good morning, DJ Kuya Totoy. Happy Sunday. Shout out sa FMR squad and FMR staff, FMR DJs, lalo na kay DJ Sigel. Ang lupit daw ng tugtugan. Maraming salamat. Si Mary Dulay, good morning, Kuya Totoy. Happy and blessed. Happy na, blessed pa. Ang saya. Diba? Take care always and have a good health. Alright, maraming salamat. Mary Dulay. Si John Vincent Sagrado, isang malupit na happy Sunday morning, DJ Kuya Totoy. Pabati po ang Sagrado family, dyan daw sa may Tansa, Cavite, at sa lahat ng buong FMR squad na lagi nakikinig. Salamat po, more power sa 92.3 FMR. Si Starwazer, good morning, DJ Kuya Totoy. Blessed Sunday, happy listening. Nakikinig daw sila dyan sa may Prensa Lian, Batangas. Aha, maraming salamat. Ang lupit. Si Candy Bukasas, good morning Kuya Totoy. Pa-shoutout po yung dalawa kong anak na si Jerome and Joser. Always daw sila nakikinig all the way from Luna, La Union. Wow, naimbag nga bigat tayo dita. Ayan. Kumusta kayo dita? God bless po, thank you. And si Altesa Herrera Sino Chris, have a blessed and happy Sunday morning. Ayan, maraming salamat po, Altesa Herrera Sino Cruz. Si Ate Nelda Ventinilla, nakikinig din sa atin all the way from Pangasinan, like Altesa Herrera Sino Cruz. Good morning, Kuya Toto. Ipabati mga kasama ko dito sa bahay, especially kay John Keith, kay Gabriel, Ivan, Annika, and happy 24th birthday to Giovanni Bermudez ng San Quintin, Pangasinan. Uy, happy, happy birthday! Siyempre, may you have more birthdays to come. And binabati rin ulit natin si Jessime Akitanya. Ayan, blessed morning, Kuya Totoy. Sabi niya, there you go. How are you? I'm doing great. I'm doing fine. And siyempre, maraming salamat sa pagtutok sa atin, Jessime. Okay, si Gerald Miciano, good morning, DJ Kuya Totoy. Happy and blessed Sunday. And pabati na rin daw sa Solid Kuya Totoy at FMR Squad from Barangay Santa Lucia, Pasig City. Si Teresa Mandidi. Ayun, marami na tayo dito mga pagbati. Ha? Pero sige, pati natin lahat. Good morning, my dear. Sabi, naku, may my dear pa, ha? Grabe. Ang saya lang talaga. Umagang-umaga, nakakarinig ka na mga ganitong pagbati. Good morning, my dear Kuya Totoy. Sabi niya, glad to hear from you again on your beautiful program. Thank you so much. I do appreciate you. It's so nice of you to say that. Maraming salamat kay Teresa Mandidi. Si Randis Artiaga Santisas, good morning po, DJ Totoy. Pabati po kay Jethro Romano. Thank you so much. And kay Nelson Malinaw, good morning everyone. Sabi niya, maraming salamat. Sino ba? Edel namin, mapagpalang araw sa'yo, DJ Kuya Totoy. Blessed morning din sa'yo. Pabati po ako, kaarawan ko bukas. Uy, advance happy birthday. Pabati din si Felipe Martinez, jukebox king ng humayingan, Bian Batangas. Next naman. Thank you so much po. I do appreciate you guys supporting and enjoying our program. Si Joshi Kyle Edip, good morning po, DJ Kuya Totoy, sabi niya. And nakikinig din sa atin si Jeff Taz Oliveras. Maraming salamat. Yep, sa wakas, nabasa natin lahat. Mamaya magbabalik tayo, ha? Medyo overtime na tayo. Tutok lang lagi dito po sa inyong 92.3 FMR. Ang Kavais mo sa Soundtrip, ang lupit. Oras natin, 10:48.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Sunday Vibe Check! Oras na para sa isang solid sound trip na

0: in the bag.
1: The vibes.
2: 92.3 FMR, ang Gavice mo sa Sound Trip, ang lupit! Magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Siyempre, kasama pa rin po ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, para sa programang Jukebox, King and Queen. Grabe no, ang sakit ng kanta. Yung meaning pala ng kanta. Nasaan na ang pangako by Roger Mendoza? Alam niyo mga Gavice, may mga pangakong ang sarap pakinggan noong una. Tama yan, pag-una ang sarap pakinggan. Kasi pinapaasa ka eh. Eh kung umasa ka, di ba? Kasalanan mo. Pero kapag dumating na yung panahon na hindi natupad, doon mo mararamdaman kung gaano kasakit. Nasaan na yung pangako? It's really about the feeling of looking back and asking someone, nasaan na yung mga sinabi mo sa akin? Nasaan na yung mga pangako mo? Di ba? Grabe. Kaya huwag kayong magpapa-epekto sa mga taong ganito ah. Get away from those relationships na may involve kayo sa mga taong ganito. Kasi minsan, hindi natin hinihingi yung sobra. Gusto lang naman natin na panindigan ng isang tao ang sinabi niya. Pero yung buhay talaga ganyan, di ba? Wala tayong magagawa eh. May mga bagay na hindi natin makontrol. Pero pwede nating kontrolin yung emosyon na, alam niyo yun, lumalabas dun sa experiences natin with that kind of relationship or that kind of individual o kaya tao, di ba? And alam ko marami sa atin yung nakaka-relate sa kantang ito. And baka may isang pangako kang hanggang ngayon ay naaalala mo pa rin dahil pwedeng hindi siya natupad o di naman kaya ay natupad. Or baka naman ikaw yung minsang nangako, di ba? Ikaw pala yun eh. Di ba? Pero hindi mo rin alam kung natupad nga ba, di ba? Kung nagawa mo ba yung pinangako mo. Kaya yung mga ganitong kanta, hindi lang basta kanta. Para silang lumang alaala, minsan ang sarap balikan, minsan masakit. Pero bahagi pa rin ng kwento ng buhay natin. Ayan, di ba? Ang saya. Pero speaking of saya, syempre mas masaya pag batiin natin yung mga ka-vice nating nagpapadala ng mga pagbate sa ating official Facebook page, 92.3 FMR Manila. There you go. Sige, basahin natin. May mga nagpapadala dito. Binabati muna natin, syempre, si tawag nito, Altesa Herrera Sino Cruz. May mga pinapabati siya dito kanina. Batiin daw natin yung Sino Cruz and Herrera family at sa apo niya nakikinig, especially kay Alta, Jamil, John Drix, Algin, kay Matthew, John, Marlin, tama, kay Sam, Kayen, Margot, Chelsea, Sheldon at sa mga anak daw niya si Nick, Poging, Nick Pogi. What? Nick Poging, Annie, Juwan. All right. Thank you. Maraming salamat. And of course, pinapabati rin niya ang ano ba yung pinapabati ni dito? FMR Angels kay Mary Lou, Sally, Jolly and Chassie. Alright, and of course, binabati ulit natin ng happy tuning in, lalong-lalo na kay Jessime. Maraming salamat ulit sa pakikinig sa atin. Alright, okay. Alright, dito po sa Jukebox King and Queen, lahat po ng kanta may kwentong dala. Oo naman. Hindi yan nawawala. Kaya nga yun ang gustong-gusto natin. Kaya nga na-inlove tayo sa mga OPM songs. Bakit kanyo? Kasi may storytelling talaga kapag mga kanta ng mga Pilipino. Yung OPM, may mga kanta na masaya or para sa kasiyahan. May kanta para sa mga umiibig. Naks naman. At syempre, may mga kanta para sa mga iniwan ng pangako. Tulad ng nabanggit natin kanina. Alright, kayo mga ka-fans natin dyan, tandaan natin. Ang pangako, madaling sabihin, pero ang tunay na sukatan, kung kaya ba natin itong panindigan. Hala, sige. Mamaya magbabalik tayo. Kaya tutok lamang dito po sa inyong 92.3 FMR. Ang Gavice vs. Soundtrip, ang lupet. Aras natin, 11:22.
3: Sunday Vibe Check! Oras!

0: Makivibes na sa playlist na mga certified.
1: O kiliw ko, sana'y huwag magbago.
0: Jukebox Kings and Queens.
1: Maging hanggang sa dulo.
0: Jukebox Kings and Queens.
1: Walang hanggang.
2: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Jean Le Pen.
1: Good vibes.
2: RR92.3 FMR, Kavais Music Sound Trip, ang lupit. Siyempre, magandang panahalian na po sa inyong lahat. Nako, yung mga kavais natin dyan na nagluluto pa lang, enjoy ninyo ang pag-prepare ng lunch para mamay masarap ang kainan. Diba? And also, I would like to take this opportunity to thank everyone na sinamahan tayo for the past 2 hours para sa programang Jukebox King and Queen. Nakasama po ang yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. And siyempre, ang Jukebox King and Queen magbabalik ulit next Sunday na. Kayo mga kavais natin dyan, enjoy ninyo dahil susunod naman ang programa.
3: Ang ating programang soundtrack ng buhay mo, kung saan ikaw ang bida sa iyong mga requested songs at mga pabate hanggang alas 5 naman ng hapon ngayong araw yan. Is this the last Sunday of the month, no?
2: Grabe, ang bilis ng araw.
3: Yun na yung September. Ano nangyari?
2: Zoom! Grabe,
3: baka
2: na parang race car.
3: Baka mamaya pag-gising natin, November na.
2: Before you know it, Christmas na.
3: Grabe, Merry Christmas. Ang bilis ng araw. Pero anyway mga kababes, dahil mabilis ng araw, mabilis na nagbabago ang ating mga ine-expect sa buhay. Kaya yung mga nagugulat dyan, uy, wait lang, bakit ganito? Baka nahuhuli ka na ng konti sa ano.
2: Baka
3: sa
2: naman ano, yan nga, marami silang nami-miss out kasi sobrang preoccupied sila sa mga hindi naman kailangang pakabalahan.
3: Totoo yan.
2: Diba? Tama ba yan?
3: Pagkaabalahan.
2: Pagkaabalahan. Yeah. Ayan, grabe.
3: Kinagalog eh, no? At kaya tatay, may matanong nga pa na naman pala kita. Kung ano bibigyan ka ng isang pagkakataon na bumalik sa nakaraan, anong dekada yon at bakit? Yan, di ba? Kasi Sunday ngayon eh. At least malaman natin.
2: Well, sinabi mo, Sunday ngayon. Gusto ko yung panahon ni Jesus.
3: Kailan yun?
2: Eh, sabi mo, Sunday eh. Pero kanina, ina-expect ko yung 60s, 70s. Pero parang ang sarap balikan yung 70.
3: Si Tenta is
2: 70s.
3: Mga tugtugan na 70s ganun.
2: Oh, oh. Grabe, 'di ba? Parang doon lumabas yung mga, well, 60s okay naman.
3: Okay naman.
2: Mga classic talaga yan. Pero yung alam mo yung transition na talaga siya sa bagong dekada,
3: 70s.
2: Ayan. 70s. Diba? Yung tingnan mo, yung mga 70s songs, very much relevant up to now.
3: Wow, totoo naman yan. Kahit
2: Beatles,
3: sabihin natin, parang timeless, no?
2: Timeless, grabe. Parang tayo. Joke lang.
3: Ako yung totoo, kung babalik ako.
2: Ikaw naman.
3: Since batang 90s ako, siguro gusto ko mag-backwards ng isang dekada. 80s naman ako.
2: Well, sa akin din, okay din siya. Parang 70s, no? 80s okay din sa akin. No? Honestly, yung 70s, 80s, and 90s, yun dyan yung pinaka-the best decades ko for music.
3: For music, totoo yan. Yes. Parang nandyan yung ano eh, parang yung cradle ng
2: exactly.
3: Ano, mga gagamitin ng 2000s, 2010s, 2020. Iba, andun yung ano.
2: Pero DJ Pogi, mabalik tayo. Bakit 80s?
3: 80s kasi simple pa talaga yung buhay nun. Hindi pa ganun kakomplikado. Yung 90s, medyo nagdun na yung
2: may gadgets na.
3: May tech advancements na
2: dun. Technologies.
3: Pero yung 80s kasi parang talagang napakasimple.
2: Tama,
3: diba?
2: Tama.
3: Pagdating sa fashion, pagdating sa weather. Nakita ko yung gas nun, 80s.
2: The best. Oh.
3: So, magkano yun?
2: Piso lang eh. Mga, basta less than 5 pesos.
3: Less than 5 pesos nun.
2: Per liter.
3: Ano nangyari ngayon? Bakit nandyan na yung kataas?
2: Pero sabi nila, this week,
3: meron na mag-rollback. Pero yung mga gasoline users dyan, kagaya natin, hanggang piso lang yung bawas. Pero yung diesel tsaka kerosene, sobrang ganda.
2: Yun ang big time naman.
3: Rollback naman talaga tayo.
2: mapapabuntong hininga ka na lang eh. Pero syempre, sabi nga nila, kahit maraming nangyayari sa buhay ninyo, maraming problema, maraming trials, maraming struggles, nako, makinig na sa atin dahil nakakaalis stress.
3: Good vibes. Good vibes na music. Tsaka yung mga sound tripa natin dito, talagang nagpapaalala ng magagandang memories, yung mga mga memories na nagkaroon ka ng lessons.
2: Yeah, correct! Diba? Kasi mga songs naman talaga natin, may mga kinoconvey ng mga emotions yan. Eh.
3: Totoo yan.
2: Pwedeng maalala mo yung unang love, unang pag-ibig,
3: unang heartbreak,
2: unang success.
3: Yan. Tsaka yung mga ano, tsaka yung mga inspirational to keep you going sa buhay.
2: Exactly. Yeah. Kaya mga ka-fest natin ha, magpapaalam muna pansamantala si DJ Kuya Totoy para make way naman dun sa mga soundtrack ng buhay ninyo.
3: Yeah. So mga ka-fest, sa tawag kayo 0954-406-01967 para sa inyong mga request at mga pabate hanggang alas 5 ng hapon.
2: Okay. Kaya tutok lamang dito po sa inyong 92.3 FMR.
3: Kabayos mo sa South Trip, ang lupit!
2: Aras na at 11:48.
0: Sunday Vibe Check! Oras na!

0: Maki-vibes na sa playlist na mga certified.
1: O kiliw ko, sana'y huwag magbago.
0: Jukebox Kings and Queens.
1: Maging hanggang sa dulo.
0: Jukebox Kings and Queens.

0: kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes!
3: Ahoy! Mga ka-vibes! Oy, oras na ngayon sa buong Pilipinas, 12:23 PM. At syempre, eto na naman tayo. It's now time para sa inyong
0: Soundtrack ng buhay mo!
3: Mga ka-vibes, syempre kasama niya DJ Pogi Alcacid, ang inyong guwa poging DJ sa balat ng radyo. Syempre, hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw. Syempre, Sunday na Sunday, no? September 27. Kamusta naman po ang lahat? Nakapagpananghalian na ba? Aba, yung iba dyan for sure, dumadalawa na ng kanin. Yung iba dyan nag-asa, uy, pare, meron pa bang sabaw? Di ba? Very good ka dyan! At syempre, huwag di kalimutan, habang kayo ay chumichibog, yung mga tipong walang umaatras sa ulam at kanin, meron kayong pa-security dyan sa inyong mga baso. Ano, dahil kapag yan trumapik ng konti, medyo masakit sa lalamunan. Nakakahiya. So magtubig mga ka-vibes, ha? Make sure meron kayong tubig sa gilid nyo. At syempre, i-enjoy nyo lang din yan kasama ang inyong mga minamahal sa buhay. Mahal nyo sa ibang buhay. May mga ganyan, no? Charot lang. Pero syempre mga ka-vibes, i-enjoy nyo lang din ang ating mga tugtugan dito sa ating soundtrack ng buhay mo. Kung may mga requested songs kayo at mga pabate, and you want to hear your voice. Now it's time! Tawag na kayo 0954-406-1967 or pwede kayo mag-text 0927-384-8639. Or kung wala naman pang tawag, pero ang daming pang load. Aba, push na kayo. Pwede kayo mag-like sa ating official Facebook fanpage 92.3 or 923 FMR Manila sa Facebook, YouTube, IG, X, TikTok, Spotify. At kung saan pa man, aba, push na kayo mga ka-vibes. Pwede kayong mag-comment na inyong mga pabate at requested songs sa ating program plug, which is already uploaded sa ating Facebook. Ayan. Mamaya-maya, babalikan kayo mga ka-vibes. At syempre, dahil nananakalian kayo, ayoko muna manggulo. Mamaya sabihin, ang ingay naman ito ni DJ Pogi kumakain eh. Wala problema yan, dahil ito lang naman yung magandang sound tripan kapag kumakain din. O, kalain mo, habang kumakanta ka, ayan si Mama Regine, araw-gabi. Walang, da, joke lang. Bayon! Dito lang yan mga ka-vibes sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip.

0: favorite music radio, Ka Vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka Vibes! Sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: Bongo 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet
0: sa soundtrack ng buhay mo. Buhay mo.
1: Ang lupet.
2: Ka-vibes.
3: Hoy mga ka-vibes, oras natin ngayon 12:53 PM at syempre ito po ang ating programang Soundtrack ng Buhay Mo.
0: Soundtrack ng Buhay Mo.
3: Kay Banta Benindo ang sa indong guwapogin DJ sa balat ng radyo na halipang nagakasusarong ano, Domingo. Nakipanya Francia Festival ano. Ay, si Ram. O, isa sa to yung mga Bicolano friends out there. Magandang hapon po. Marahay na pagkahapon. Nway, nakapag-ano na kita, nakapag-panangaliin na katangon niyan na aldaw na iniyan. O, kamusta mo kamo? Kamo man ay miss na mag-uruli o sana all? Minsan, kung ano man ang pigagibod na din sa Maynila na grabe ang toxic, ano, grabe ang pagal, ang talagang sa tuyang feel na magkaigoning ano, ng comfort, ano, na makauli kita sa Legazpi, sa Naga, sa mga taga-Daet dyan, ano, si Ramsana, tsaka syempre sa mga taga-Sarasagon man, human syempre, tsaka sa Catanduanes, ayan. Sa mga sa tuyang Bicolano friends out there, sana makauli naman kita, ano, okay naman sa Agian. Ano? May ando sa isip mo ko. Di ba? Di naman ang lugod. But anyway, mga kabais, ay pwede kayo tumawag ha, sa ating hotline. Wait lang, check natin 0954-406-1967. At syempre pwede po kayong mag-comment sa ating official Facebook fanpage 92.3 FMR Manila. Naka-up na po ang ating program plug dyan. Siyempre, pwede na po kayong mag-comment at maya-maya e babasahin natin yan para sa inyo. Uy nga pala, yung dahil ikaw ay requested po yan ni Ate Coach Everyday ano, ng True Fate. Ayun o, dahil ikaw ang sigaw ng puso ko. Mga soundtripan mo ate, tanghaling-tanghaling tapat ha. But anyway, sana kayo po ay nakapag-ano na, nakapagpanangalian na. Yung mga nakatoka dyan mga ka-vibes. Yung mga nakatoka na maghugas. Sunday na Sunday, kayo ang taya para hugasan ang gabundok na manghugasin. Diba? Yung pinakamahirap sa lahat mga kabibes. Nga pala, batingin pala natin yung ating mga kabibes na nakikinig ngayon at nakananonood sa ating TikTok live. Ay, follow niyo ako at DJ Pogi Alcacid 923 at syempre sa ating FMR TikTok din mga kabibes at 923 FMR Manila. Ha? Okay? Yan, magandang hapon po sa inyo lahat. Good afternoon po. Ayun, sabi nga dito, nasa na yan? Ayun. Ah, okay. Pa-request daw po ng ano, ng Search is Over ng Survivor. Ayan, galing kay William Mortel. At saka si Ate Alteza Herrera Sido Cruz, Power of Love naman ni Ate Mo Celine Dion. Para ba itataas yan, te? Para lahat naman yata ng kanta yan, no? Ni Mama Mo Celine, eh, talagang mataas. Parang ayaw magpakanta, mga ka-vibes. Pero alam nyo, mga Pilipino, alam nyo yan, na kayo po, mga ka-vibes, na kapag video okayhan, kahit nasa barangay lang yan, kahit nasa kapitbahay lang, akala mo merong competition, akala mo merong search. Diba? Iba eh. Kahit hindi abot, inaabot. Pero yung mga ka, dyan naman tayo, ano? Dyan naman tayo talagang, what do you call that? Very proud wearing the colors of our, ano, of our flag. Alam mo, mga ka-vibes, kasi talagang lahat tayo, pag nasa video ka yan, kahit hindi naman singer, diba? Pero kung mga, may tipong mga, yung mga hindi mo nga mabigkas sa salita. Ayan. Mga nahihiya. Pero pag inabotan mo ng mic tsaka ng songbook, ayun, sunod-sunod. Oy, mamaya syempre kapag Sunday, no, maganda yan. O, ayan, meron na kayong to-do list later, no? Na bumidyo okay ng very good dyan po sa inyong mga bahay. But anyway, dahil dyan, mahirap din kapag ikaw ay binabaliwala, mga ka-vibes. Naranasan nyo ba yan? Yung tipong kahit anong gawin nyo, gusto nyo mag-asikaso, gusto nyo magpakita ng pagmamahal, ng concern, pero hindi pa rin pinapansin, hindi niya, anong English dorn? Tinitake it for granted kanya. Ayan, mahirap yan. Gani, sasabi ni Michael Ducci Libranda, na binaliwala. Aray ko po! Mga kabayb, syempre ito po ang soundtrack na buhay mo hanggang alas 5 ng hapon.

0: ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes!
4: Ay-

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Bawat kanta ay may kwento. Bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang Lupet!
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
6: Easy

0: soundtrack ng buhay mo. 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo, ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes!
3: Vibes, oy, oras natin 1:25 PM na. At syempre, tayo po ay nasa second hour na ng ating programang
0: Soundtrack ng buhay mo.
3: Kung saan kayo po ang bida para sa inyong mga requested songs at mga pabate, aba, pwede ka nang tumawag. You can call now. But wait! Nagbebenta lang ano yan. Nalala niyo yung mga ka-vibes? Oh, sa screen natin, 09. If you call now, meron kang 20% discount. Get one but two. Mga ganun pa sila, no? Ay, tawag na kayo, 0954-406-1967 para sa ating first caller of the day. Siyempre, ano ba pala mo kapag dapat tawag ka? Baba, alam mo na yan, siyempre, ang iyong favorite song, ang iyong requested track. Walang problema, ako ang bahala sa'yo. At pwede ka pa, may libre pang pabate on the air. Pwede ka nga bumati ng iyong crushy eh, di ba? Hi, crush. Didikit ko sa'yo yung sticker. Dedicate yarn, hindi didikit. Iba yung didikit kapag ganyan. Ay, saying hi and what's up nga pala kay ano, DJ Pogi tuloy. Kay Jessa. Ayan, pabati daw Jessa may Rosario La Union. Uy, mga taga-LU. Hello po. Tsaka sa mga taga-Baknotan din, tsaka sa San Juan. San Fernando. Ayan, hello po sa inyo lahat dyan. Sa mga ano natin, mga ka-vibes natin dyan sa may LU. Tsaka si Moon Girl. Moon Girl. Kaya ba't nandiyan ka sa Buwan? Sana all nasa Buwan. Gandang hapon. Thank you sa pakikinig. Sa mga TikTok ano natin, ha? Viewers natin right now, maraming salamat po. Keep those likes, those hearts coming. Oh, mag-uwag yun. At saka syempre, nga pala mga ka-vibes, dahil kayo po ay syempre bita sa ating programa. Aba, eto, meron tayong mga pabati naman sa ating Facebook account. Ayan. Aba, si Chandria Hailey. Ano mga pangalan naman? Sabi niya rito, parikos ang puro kantang Traitor by Olivia Rodrigo. Aba, okay lang, basta hindi yung anong ano. Huwag na tayo pumunta sa point na yun. Pero sige, try ko yung i-play para si Chandria. Parang pang ano yan, pang banana crew. Pero try natin yan, ha? Ang ganda ng kantang yan, actually. Ito naman si Ning Ning Ning Ning Ocampo. Seryoso yun kayong pangalan niya. Tama, Ning Ning Ning. O, tatlo, tama. Ning Ning Ning Ning Ocampo. Sabi niya rito, request daw siya ng kantang Ikaw Lamang by Jano Gibbs and Jaya. Yun, oh. Ang combination ni Jano at ni Jaya. Isa yung sa mga magandang combination before. Yung combo na yan, idol na idol ko yan. Si Wella naman, request daw siya ng kanta mula kay Kay Cal. Ayan, hello po. Si Ate Mary Dulay at si Sari Lerma, who's also asking for a song. Ayan, Wonderful Tonight by Eric Clapton. Teh, alauna pa lang. Ba't mo Wonderful Tonight ka? Mamaya na yan sa ano? Sa Disco Linggo. I wanna Wonderful Today. May araw pati. Charot lang. Pero sige. Mamaya i-play natin yan, ha? Hala, dumaan na siya sa FYP ko. Sino, te? Hi, saying hi to Yui. Ayan. Parikas daw ng Ikaw by Martin Yevera from Moon Girl. Ayan. Ang dami mga requested songs yan. Sige. We have a lot of time para sa inyong mga requested songs, kaya keep those coming. Aba? Feeling DJ! Sige lang, post nyo lang yan, i-comment nyo lang yan, at ititry ko na pagkasahin yan sa loob ng 5 oras para sa inyo. But anyway, nasa second hour pa lang tayo ng ating programa, at dahil malupit ka para sa akin, Ate Sari Lerma, i-play na natin yung Eric Clapton mo. Tay, 1:29 PM. Talaga ba? Mga
4: ang soundtrack ng buhay mo kasama si DJ Poggy El Cusid. Hindi lamang yan syempre sa 92.3 FMR, favorite music radio, kavice mo sa soundtrip. Ang lupit!

0: Vibes That's Right.
1: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka Vibes.
2: Ang lupet!
3: Sa soundtrack ng buhay mo.
4: Buhay mo. Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo.
1: 92.3 FMR.
3: Ka Vibes. Sa sound trip.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: Ka-vibe!
3: ...92.3 FMR, favorite of music radio, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupit! Mga ka-vibes, syempre oras natin 1:53 PM at tayo po ay syempre na dito sa ating programang...
0: ...Soundtrack ng Buhay Mo!
3: Kung saan ikaw ang bida sa inyong mga requested songs at mga babate at syempre i-hi natin yung ating mga friends dyan dito sa ating TikTok Live. Hello po, follow niyo po ako at DJ Pogi Alcacid 923. Ayan, naka-live tayo today. Ah, sige, i-ano nyo na lang ha, i-click po yung yellow basket. Kung gusto nyo na magkaroon ng ganitong klaseng case na for only 20 pesos, parang sakya po. Charot lang. Ay nga pala si Leonidas 62 nakikinig. Hello, Papa Eli. Papa Eli, sino yun? Hindi ako yun, iba yun te. Baka mukha ko lang. Okay. Ito si Fem, nag-request ng kantang from Myrus. Ayan, sige, hanapin ko, meron kami yan, ha? Si Ate Air. Ayan, Ate Air, sige lang po. Mag-comment ka lang, mag-send ka lang ng mga roses mo dyan. Meron pa nakatago dyan for sure. Diba? Minsan lang, eh. Sarap. Anyway, oh, yung mga ka-vibes, syempre yung mga ka-vibes natin nakikigayon sa kanilang mga kabahayan. Yung mga nandyan po sa mga public markets, wet and dry, isama mo na yung mga air. Merong air market. Uy, meron, ha? May nakita akong air market, mga ka-vibes, kaso medyo social. Ayan, puro electric pan yung mga binibenta nila. Salamat po ng mga promodizers natin nakinig ngayon sa kanilang mga shifts. Diyan po sa mga pinagatrabahuan nyo habang magandang hapon po. Thank you sa pakikinig sa ating programa. At syempre sa ating mga drivers na talagang, ano po yun? Kahit Linggo talaga, walang araw, walang pahinga, basta makapasada at makaboundary. Aba, isang malaking, hindi sampal, isang malaking kamay para sa inyo. Ay nga pala, may nakikinig ngayon. May nakikinig ngayon. Idol ko rin to eh. At pasalin na konti yung mga dials niyo. Hello po. Sa mga konyo out there. Ano na padi? Ano broski? Hayin ka na. Ka-work ko to dati. Ay, si Ate Karen. Hello, Ate Karen. Yan, ang Karen ng Pinas. Nakikinig ngayon. Ay, nakikinig daw niya sa may ano. Epstoda Terminal sa Santolan, Pasig City. Aba, hello po sa mga nasa Todahan ngayon. Saan man po kayo, lalo dyan sa may Epstoda. Ayan, sa may Pasig City, magandang hapon po. Aba, thank you ha. Lakas mo na boses ko dyan. Pagpasensyahan nyo na, ganyan talaga pag wala pong lunch. Gandang hapon po sa inyong lahat, mga ka-vibes ha. Ay, mamaya mga ka-vibes, meron tayong konting technical difficulty. May inaayos lang ang ating mga text sa ating hotline na 0954-406-1967. Pag nag-go signal na ako, aba, tumawag na kayo on air para makausap nyo na, makausap ko kayo syempre. At ito naman, naparequest daw ng kantang Ikaw by Martin Rivera. Walang problema, dahil ikaw ang nagpadala. Aba ate, kahit nagsasalita pa ako, ipi-play ko na para sa'yo. Ay nga pala ate Moon Girl ha, ate Lay, maraming salamat sa tulong. mga ka-vibes, buhay na ako hanggang October. Charot lang. Maraming salamat ate. It's a very generous gesture. Thank you so much for that. Sana next week ulit. Abusado, no? Tadya ka lang. Ayan. Damihan mo na daw yung request ate. Uy, huwag naman. Baka ako naman yung wala ng trabaho sa'yo. Sige ate, i-play ko itong ano mo ha, Ikaw by Martin Rivera. Ang daming, ate wait lang, ang daming ikaw dito. Ikaw ang pangarap, ikaw ang aking pangarap, ikaw ang lahat sa akin. Lahat may ikaw yan te. Ano doon ang gusto mo? Ayan. Nag-iisang ikaw, ayan kay Louie Heredia. Ano bang gusto mo te? Kailangan ko yung ikaw. Ay kay Regine naman pala to. Iba yun. Basta ko lang meron dito ha, i-play ko na para sa'yo.
1: Ang lupet!
3: Ate Moon Girl ha. Ano ba maganda dito kay Martin? Ikaw ang aking pangarap na lang? O ikaw ang pangarap? featuring Rocky Vega. Para mas gusto ko yung ano, may Rocky. Ikaw ang pangarap. Mas gusto ko yan. Sige. Ako na talaga nag-decide para sa'yo, te. Sarat lang. Anyway, why kayo mga kabais ko yung mga requests sa songs kayo. Walang problema yan. I-push nyo na sa ating Facebook fanpage, 92.3 FMR Manila. Mamaya i-babasahin natin ang inyong mga requested songs pagkatapos nito. Okay, o tara! Sige na, i-play natin to para sa inyong mga ka-vibes ang ating soundtrack ng buhay mo kasama si DJ Poggy Alcacid. Hanggang alas 5 ng hapon, dito lamang yan sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupit. Hello!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo, ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip 92.3 FMR
1: Ang lupet!
3: Mga Ka-Vibes, soundtrack ng buhay mo kasama si DJ Poggy Alcacid. Ito, awitin mula kay Arthur Miguel kasama si Trisha Makapagal, Ang Wakas. Ang Wakas.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet!
2: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
4: Ang lupet! Ang lupet!
3: The vibes!
5: Mga ka-vibes, oras natin ngayon 2:21 PM. At syempre, welcome po sa mga kabukas mo lang ng mga radyo, sa mga ka-tune in pa lang, sa mga nasa daan pero hindi pa rin makadaan. Welcome po sa ating programang
2: Soundtrack ng Buhay Mo.
5: Kung saan ikaw ang bida sa inyong mga requested songs at mga pabate. Kaya ano pang hinihintay mo? Aba, makisama na, makijoin na ngayon sa ating programa. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Syempre, on this beautiful Sunday afternoon. Aba, masarap siguro kung talagang tapos na po kayo sa lahat ng mga gawain ko nasa bahay man. Nakapaghugas na ba? Yung hugasan ba eh natapos na? Pwede na bang siyumiesta at mag-sound tripan tayo? Aba, walang problema. I got you covered, mga ka-vibes. Kaya ano pang hinihintay mo? Oy nga pala sa mga nagti-TikTok dyan. Aba, follow nyo na ako at DJ Pogi Alcazed 923. At syempre, naka-live din tayo ngayon. Hello po, magandang hapon sa mga ating mga netizens. Netizens? Di ba pwede mga Pilipino lang? Lahat mga naka-online na, no? Anyway, ganun talaga ang live. Ay nga pala, dahil ngayon ay September 27, ay happy birthday! Happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrants natin ngayong araw na to. Kanina may nakita ko si Ate Princess Maitreya is celebrating her birthday today. Ate, alam ko trentahin ka na, pero happy birthday sa'yo. Aba, ikaw sana ay makatanggap pa na maraming blessings sa buhay. At syempre, yung iyong mga pangarap pa ay maabot pa kahit sobrang hirap ng life. Diba? Lavern lang, wag tayo titigil hanggat hindi sumasarap ang buhay. Pero isama mo na rin yun. Diba mga ka-vibes, ang glow up. Ito ah, i-share lang natin para sa inyo. Sa lahat naman nakikinig ngayon, kayo po ba mga ka-vibes, nasabihin na kayong ano ba yan, ang haggard mo naman. Parang hindi ka nagsusuklay. O diba, hindi malupit yun kuya. May mga pagkakataon sa life natin, ano? Na naiisip lang ba natin na bakit kaya parang hanggang ganito lang ang itsura ko? Bakit naliligo naman ako araw-araw? Minsan hindi. Pero mga ka-vibes, di ba? Dumating sa point in life natin na ay buti lang na ibento yung sabon. Alam niyo mga ka-vibes, okay lang yan. Mas masarap masabihan, uy, glow up ka kesa sa parang last 10 years, ganyan kang, ganun ka pa rin. Diba? Ayos-ayos din mga ka-vibes. Sabi nga nila, hygiene is the best way or the best policy. O, hindi honesty. Hygiene mga ka-vibes. Siyempre, ngayon, para nagiging ano na tayo, more on self-care sa skin. Ayan, sa hair. Daming lumulotion. Alam mo, kahit lalaki niya, naglulotion na. Ay, nakasaya ko sa jeep nung nakaraan. Alam ko tong lotion na to, ha. Hindi to pabango. It's a lotion. Pero totoo naman yun, it doesn't make any, ano naman, any exemption mga ka-vibes na kahit lalaki ka, kailangan mo rin mag-skincare. Totoo yan. Diba? Hindi naman tayo pinanganak na pogi, diba? Hindi tayo pinanganak na maganda or guwapo. Pero we need to make sure na we look our best. Tsaka yung pinaka, ano dyan, lalabas yung confidence mo sa sarili mo. Kapag ikaw, talagang sabihin natin nag-effort when it comes to taking care of yourself. Kaya i-click na po ang yellow basket. Nagbenta. Andito po sila yung screen. Ayan. Pampaputi po yan. Charot lang. Anyway mga kabay, sa tabara tayo mga Pero may request naman, ikaw sana, by the one and only Mr. Augie Alcacid, by requested by Michael Urolfan. Ayan. Ayaw mo yung version ko, ya? Ba't kay OG? Hindi naman si Pogi Alcacid. Charot. Sige, play ko yan. Naka-ano na, naka-cue na dito sa ating playlist. Ayan si Chandria Haley. Ayan, paki-abangan na lang ang iyong request after netong ating portion. Ipi-play natin yan para sa'yo, ha? Yun. Sige, wala problema. Lahat Augie Alcacid. Meron kay Augie ngayon. Ang daming rumi-request ng Augie Alcacid. Ayan, si Wella Sanchez na nakikinig ngayon. Hello po. Ayan, thank you so much. John Vincent Sagrado, requested na ng kantang Old Friend by Kyla. And then, Nelson Rinao, magandang hapon sa'yo. Thank you so much. Si Gerard Misiano from Barangay Santa Lucia, Pasig City. Good afternoon sa inyong lahat. Si Atarandis Santisas, nakikinig ngayon. Hello po. Listening number one. Number one. Thank you so much. Maraming salamat po. And si Adele Nami. Yan. Pa-shoutout daw si Felipe Martinez, ang ating jukebox king ng Bumayingan, Leon Batangas. Ayan sa mga taga-Batangas. Eh. Magandang hapon po. Pa-shoutout din kasi kaarawan ko bukas. Oy! Happy birthday sa'yo, ha? Birthday mo bukas, Adele Nami. Advance, happy birthday. 58 years old na. Parang hindi ka parang 58 eh. Check na natin yan, ha? Pa-request number one ng Have I Told You Lately by Rod Stewart. Sige, walang problema. Check na natin yan. I-play natin yan para sa inyo, ha? Thank you so much. Oy, Jomar Kakal is right here. Jomar, kamusta ikaw? Gandang hapon sa'yo. Thank you for dropping by sa ating live. Anyway, eto na. Requested niya... Nasaan na yan? Sino yung sino nag-request na ito? Si Chandria Haley. Here's a song from Olivia Rodrigo. Traitor! Mga kamay, syempre ito ang soundtrack ng buhay mo kung saan kayo ang bida sa inyong mga requested songs. At mga babate, kasama si DJ Pogi Alcacid dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite of music radio, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupit.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ay, yo, ay na!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Kayo ay nakikinig

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes. Sound Trip.
0: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The Vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes.
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR ang iyong Ka Vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupin. Tita mo, Jamie Rivera, ang kanyang awitin na I've Fallen For You. Oy mga ka-vibes ha, aba perfect na. Kailangan nyo nang pumunta sa mga kanto kung ano man yung pwede yung imerienda dyan. Kung ano mga tusok-tusok na nandyan, syempre fishball, kwek-kwek, isaw, ano pa ba yan? Aba, push na, masarap umerienda ganitong oras dahil ang oras natin, 3:19 PM na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
0: Ang lupet!
2: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo tuwing Linggo alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
0: Ang lupet! Ang lupet!
3: Ka-vibe!
0: Lupet! Now is oras natin ngayon, 3:20 PM na at syempre, ito pa rin ang ating programang
2: Soundtrack ng Buhay Mo!
0: Every Sunday mga ka-vibes, 5 oras tayo magsasama magmula pananghalian hanggang magsiestahan at syempre meriendahan ng alas 5 ng hapon para sa inyong mga instant request at mga pabate, kaya pwede na kayong tumawag. Ayos na ang ating lines, 0954-406-1967. Pwede ko na kayong kausapin on air. Ayan, meron tayong a caller on the air first, no? Ganito oras. Hello? Hello po.
4: Hello.
0: Hello, sino to?
4: Si Lawrence po ito, the FMR Squad President.
0: Ay! Lawrence! Papi, kamusta ka? Magandang hapon sa'yo.
4: Ayos lang naman. Eh, masaya pa naman ako ngayon.
0: Ay, very good. Ano ang dahilan ng iyong pagiging masaya ngayong hapon? What makes you happy?
4: Masaya naman dahil nakapag-tune in naman ako sa mga FMR programs. Manila lang, mga ganon.
0: Ay, thank you so much sa iyong support at syempre sa lahat ng miyembro ng ating FMR squad. At dahil dyan, bumati ko na!
4: Pwede po ba bumati sa ano sa birthday ng ating ano ng ating gabay sa usaping pag-ibig?
0: Oh naman, go na, go, go, go.
4: So, ano, binabati ko po palang happy birthday ang ating ano ma-juicy at ma-meaty. Happy G is the place to be. Sana wish ko you stay healthy tsaka tuloy mo lang yung ginagawa mo tsaka ano susuportahan ka namin lahat ng buong FMR squad members and then officers. Yun.
0: Aba, iba. Yun naman pala. Oh, meron pa, may babatiin ka pa. Go!
4: So, binabati ko po lahat ng mga members ng FMR squad, lalo na yung mga officers, si Nasari, ang ating vice president, tapos si John Vince Sagrado, ang ating secretary, tapos si ano si Angel Ocampo, ang ating counselor. Tsaka yung mga members po ng mga FMR squad, lalo na kina William Mortel, si Julda May Nugpo, at lahat ng buong members ng FMR squad. Tapos, yung ano natin, ang followers po namin sa FB page namin ng FMR squad is 62 followers na. Tapos, pangatlo naman, ang ating follower, ang ating population ng FMR squad is 86 members na.
0: 86,000 na? Aba, grabe!
4: 86 members.
0: 86. Kalo ko 86K. Uy, mga kababis, thank you. Lumalaki ang ating community. And thank you for that report. Para may weekly report tayo. Pero anyway, maraming salamat dyan, Lawrence, ang ating president. At ano naman, ang soundtrack ng buhay mo ngayong araw na itso.
4: So, ang pinaka-requested songs po pala sa ating soundtrack ng buhay ko is, ano, alam ba yung pinaka-soundtrack ng buhay ko is, ano na lang, yung para doon ide-dedikit ko po doon kay DJ Jaja is, ano, Alipin by True Faith.
0: Alipin by True Faith.
4: Yes.
0: Alipin True Faith.
5: Meron, baka may iba ka pang alipin dyan.
4: Ay, wala naman. Grabe naman, DJ.
5: Ayaw mo nang ano? Alipin ako kay Lizel Garcia. Ganda yun.
4: Ay, hindi naman.
5: Okay lang ba yun?
4: Siya nga po pala. Siya nga po pala, DJ Pogi. May gusto po, ano, i-share sa inyo na, ano, eh, sa next month po, is 6 months na rin, 6 months na rin na po namin ng FMR squad.
5: Yun, 6 months na pala, aba! Kalain mo, mas tumatagal, mas gumaganda. Ay, happy, ha, happy, happy advance. 6 months sari sa inyo. Pero anyway, Lawrence, hanapin ko yung alipin mo. Pero kapag wala, try ko mag-play ng isa pang alipin para sa'yo, ha? Hindi available si yung isang alipin, eh. Naka-day off.
4: ano na lang, isipin ko na lang yung ano, yung para dun kina, ano, kay DJ Jaja is, ano na lang, Tell Me Where It Hurts by MYMP.
5: So, tell me where... Sorry, wait lang. Medyo nabibinata tayo. Tell me where it hurts, my baby. Ba yun? Tama ba?
4: Yes, tama, baby Pogi.
5: Oh, sige, i-play ko yan para sa'yo, ha?
4: Sana mapakinggan mo to, DJ Judges, kung naikinig ka man lang.
5: Aba, may pag-ganon. Oh, sige, wala problema. I-play ko para sa'yo, okay?
4: Yes naman, DJ Pogi.
5: Alright, sige. Maraming salamat sa pagtawag.
4: You're welcome po, DJ Pogi, and see you soon.
5: See you soon. Ayan, mga ka-vibes. Meron pang isa. Ayan, maraming salamat. Lawrence Manipur, ating president ng FMR Squad. We got another caller on the line. Ang ating challenger. Boxing. Sige, i-push natin to. Hello?
6: Hello pa. Wala lang pa.
5: Yeah, sir, parasel po ba to?
6: Ano po ito? Sa police station. Joke.
5: Ay! Sir! Wala! Hindi ako to. Sino itong tumatawag? Ano pangalan?
6: Richard Coria po. Sa Nueva Ecija.
5: Ayun, Sir Richard! Kamusta po? Balita sa inyo.
6: Hindi ako makatawag eh. Kasi hindi ako makakonect sa tawag nyo.
5: Kasi kanina may ano eh. May inayos kanina.
6: Ako nung makararang linggo, hindi ako nakakatawag sa inyo.
5: Okay po. Ay, anyway, Kuya! Kamusta ka na?
6: Ito, okay lang po. Always naman akong nakabang sa'yo at saka nakikinig.
5: Uy, maraming salamat po.
6: Opo, pwede ko bang batiin yung ano, yung mga daw sa yung bayo ko? Kasi nandiyan sila sa may, nasa LX na eh. Tutunduin kasi yung aking ipag.
5: Ganun ba? Sige, go ahead, kuya. Go ahead, kuya.
6: Mother, Mami Stella, alam ko, nakikinig kayo dyan. Kasi malino yung 92.3 dyan, nakikinig kayo dyan eh. Mahalma nila kayo sa NLEX. Ingat kayo sa biyahe. Tapos si Ate Josie, welcome back sa Pilipinas. Galing kasi siya ng Nigeria.
5: Okay. That's very good. Uy, nga pala, ingat po sa mga nag-biyahe.
6: Kuya, ano? Kuya, ano pa ito? Kuya, well, ingat po kayo sa pag-drive na. Alam ko naman, wala lang traffic dyan sa may NLEX eh.
5: Ayun, mag-iingat po kayo ha sa mga ano natin, mga ka-vibes natin. Lalong-lalo na sa mga tagapakinig natin right now. Maraming salamat po. Ingat po kayo.
6: Yung mga nakikinig po dito po sa Nueva Ecija, hindi ko na kayo isa-isahin. At madami kayo. At magandang hapon sa inyo.
5: Yun. Ay kuya, dahil napatawag ka at bumati ka na rin, ano ba ang soundtrack ng buhay mo ngayong hapon na ito?
6: Sabi kasi nung hipag, kapag dumating daw siya mamayang gabi rito, mamayang 10, tao nga 12 midnight, bukas daw, karantayin ko sa video, okay? Meron ka ba yun, no? Yung kay Ogiel Cassid, nandito ako.
5: Nandito ako!
6: Sumagin ka, tao po. Pwede ka bang tayin yan para marinig na manila yung boses ko? Nakatayin ko siya kayo para makikinig ko lang ngayon.
5: Wait lang, kuya, wait lang. Gustong kantahin ni Kuya Richard on the air. Go!
6: Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo, nandito ako.
5: Wow! Wait lang kuya, i-check ko lang yung score. Wow, 97! Very good!
6: Ayun, Lapit na mag 100.
5: Okay, kuya. Maraming salamat. Uy, nga pala. Kung gusto mong bumidyo okay, meron tayong IDiva Nights. Siyempre, kasama natin si DJ ID. Pwede kang kumaraoke. Yan. Alas 6 po yan ng gabi hanggang 9 o'clock. Every day, Mondays hanggang Fridays.
6: Ibig sabihin, ano ba sir yung number ni DJ ID? Ito rin ba yun?
5: Same lang. Same lang po. 0954-406-1967.
6: Hindi ako makakunig sa kanya. Gusto ko siyang kausapin at gusto ko rin makibidyo ako sa kanya.
5: Yun. Abangan mo kuya. Kailangan mabilis ang kamay mo. Sige kuya ha. Sige, i-play ko to para sa iyo kuya ha. Maraming salamat kuya Richard.
6: Thank you po.
5: Okay, bye-bye. Mga ka-vibes sa kuya Richard. Bumidyo okay. Sino gusto mo bumidyo okay dito? Pila lang. Meron pa tayo isang caller on the line. Hello? Wait lang. Hello? Hello?
7: Yes, yeah, Doc, maray hanapon tabi, aman oi, Yapogi.
5: Hoy! Maray hanapon naman tabi, Sir Joff. Hain ka tabi ko niyan.
7: Oo.
5: Hain ka.
7: Bigla tuloy nagurang baga, tanong nagkanta so ko, nagkangina. Pero, kanina pa nagmuran.
5: Ano man, kamusta naman tabi sa imo?
7: Bali, eto, maray, daman ako lugman yan, paray nga lukmuk na.
5: Wow, buti ka pa nagpapahinga.
7: Recharge. Oh, siyempre, kailangan natin yan para may lakas tayo kinabukasan.
5: Totoo naman yan. At dahil napatawag ka, Joff, ano ang mga bagay? Charot lang. Sige, bumati ka na.
7: Yes, siyempre, magandang hapon sa ating FMR squad, officers, saka sa members. Good afternoon, saka good afternoon na rin kaya Imajay Sibidu Dapos, saka rin siyempre kaya Gerald Michano. Good afternoon, saka rin siyempre, ito, malakot na balita para sa ating mga nakikinig ng radyo, saka rin siyempre sa DJ, dahil siyempre, ito, pumanaw na nga, itong si Tito Martin Di Pasiwil, o mas kailang DJ Martin Di. So, ayun, condolence na lang sa kanilang family, saka ayun, may receipt fees, saka siyempre, dahil dyan, mayroon tayong dedicated na song or tawag dito parang salute natin na song para sa kanya, itong Pilot in the Airwaves by Charlie Dore. Ito yung request ko ngayon.
5: Pilot para kay
7: In the Airwaves.
5: Kuya Marvin, ay kay Kuya Martin. Ah, yes, Charlie okay. Dore. Ah, sige. I-play natin to para sa iyo, okay? Oy, nga pala, bago natin makalimutan, we are actually of course giving this time to say our condolences and ang aming mga prayers para sa family ni Mr. Martin D, former DJ of MOR. Isa yan sa mga kumbaga, diyan lumaki sila Jaiho, sila Joko Loco. Yung ibang mga DJs, sila DJ Chacha, yan, lahat yan, kahit ako nung nakikinig ako sa kanya, aba, iba rin naman talaga tayo, si Mr. Martin.
7: Ako naman, elementary pa lang ako nung grade 3, bali napapakinggan ko na sila, nila Pops China Hearts, ayun, mga panahulan nun. Oh.
5: Isa sa mga ano natin yan, mga veteran DJs.
7: Veteran radio DJs.
5: That's really true. Yun. Ayun. Oy, maraming salamat. Ano, ha? Sige, i-play ko ito para sa'yo. And since this is...
7: Pahayon na lang, batiin natin ng isa pa. Ito, si Tita Jessica Assis or si Tita Laila Chigadoran. May kinig daw. Good afternoon.
5: Oh, so, sige, i-play ka ito para sa'yo, Joff. Maray na hapon and mabalos din sa resume mo.
7: Okay, just mabalos sabi.
5: Okay, bye-bye. Yung makabibes si Joff Oxalis. Aba, dumedikit pa ng kata para kay the late Mr. Martin D, the DJ. Marami salamat, DJ Martin D, para sa lahat ng mga tulong at syempre yung inspiration mo na kundi dahil sa'yo. Syempre, may mga DJs na talagang natuto, di ba? Sa mga... advice mo, yung guidance mo. Maraming salamat, DJ Martin D. Wherever you are, rest in eternal peace. Ayan, meron tayong isang caller pa on the line. Hello? Hello?
6: Hello, DJ Pogi.
5: Hello, sino to?
6: Ito. Si Jex Damandaso, ma.
5: Ah, Jex, kamusta? Ang Das Marinas, Cavite. Kamusta ka? Anong balita sa'yo?
6: Ito, natabunan ng pabate. Ang dami nagpapabate.
5: Ang dami nga. Ewan ko ba? Parang ang dami kong kakausapin ngayon. But anyway, pwede ka na bumate. Go ahead.
6: Mga binabahal kayo, mga kapag-delivery boy. Kaya nga tayo ngayon, mga brad.
5: Sino ba yung mga brad mo?
6: Sa mga tao gama, P. Brad, kaya nga tayo muna.
5: Yon. Sige, walang problema, syempre, maganda diyan. Sige, go ahead, kuya, go ahead.
6: kaya ano ka ba si Kong, may kinig si Kong ngayon eh. Eh, kita kasi Gab. Eh, sabi mo yung Gab, nagkakasaya si Gab kasi na-extend yung ano, yung term niya.
5: Hmm.
6: Eh, nag-ausap ko kagabi, sabi niya, masayang-masaya siya kasi eh, mayiging dalawa na Aerox niya.
5: So, saan ako dalawa?
6: Ano eh, tapos mapapaano na rin niya, mapapainless na rin niya yung gate niya. Tapos mapapaano na rin niya. Yung tugalan daw niya medyo ano, lalago na rin. Sabi niya, Kastav, sigyan mo naman kami.
5: But anyway, oy kuya, dahil ikaw ay nasa good mood today, ano ba ang soundtrack ng buhay mo? Ano yung request mo for today?
6: Separate Lives, depende.
5: Separate Lives, tama ba?
6: Yes.
5: Stephen Bishop, tama ba? Ito yung request mo?
6: Yes, idol.
5: Yun. O, sige, i-play ko ito para sa'yo. Pakiabangan na lang. Tatawag yun sa'yo. Ay, sige, maraming salamat, Jack. Sa, ano, ang Dasma, maraming salamat. Ayan, mga ka-vibes. From Dasma, punta tayo, syempre, sa ating mga ka-vibes from Rizal. At yung mga kabayos natin, syempre, dito sa Manila. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Anyway, mga kabayos, kung kayo po ay gusto yung tumawa, gusto nyo makipagkulitan on the air at syempre, makabati na rin at makarequest, aba, huwag nakalimutan, i-push na ang ating mga linya sa inyo, 0954-406-1967. In the meantime, eto na, i-play na natin ang ating mga requested songs. Ay, teka, wait, meron pa ba? Okay, sige, mamaya naman tayo bumalik sa inyong mga calls. Okay, i-play na natin ito para sa inyo. Here's a song from Augie Alcacid. Nandito ako. Wala ako doon. For sure. Ito lamang yan sa 92.3 FMR. Favorite music radio. Kabayos mo sa soundtrip. Ang lupit.

0: lives. That's right.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet! Ah!

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
4: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
5: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo.
2: Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!
6: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka-Vibes! Sound trip!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. The Vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet! Mga Vibes, isa sa mga kanta na talagang alam ko, merong kurot sa inyo mga puso. Itong awitin ni Maki, kanyang kahel na langit. Kahel is orange, tama ba?
2: Minsan gusto kong magsumbong sa'yo.
1: Mga Vibes, naisip nyo ba sa isang panahon sa buhay nyo na sobrang nakakapagod na yung mundo, kaliwat kanan ng mga responsibilities, mga obligations, mga bills na kailangan bayaran, mga bagay na kailangan yung bigyan ng oras, at alam ko naman din, kahit hindi po kayo nagsasalita, hindi kayo umaamin, alam ko napapagod na rin kayo. Mga pagkakataon sa buhay natin that we want a break. Gusto natin mag-konting chocolate break para sa mga mabigat na mga pasanin natin sa mundo na ito. Pero alam nyo ba na isa lang din ang kailangan nyong gawin? Dalawa, actually dalawa eh. Sorry. Dalawa pala. Una, bigyan mo ng time yung sarili mo na makapag-recharge ka. Sobrang nakakapagod na mundo ngayon. Mas maganda kung alam mo sa sarili mo kung kailan ka magsasabi na, wait lang, break muna. Taka, time first, di ba? And with that, gamitin mo yung time na yon para ikaw ay makabawi sa sarili mo. More of your me time, and at the same time, mabigyan mo yung sarili mo ng sapat na pahinga. Hindi yung pag sinabi ka sa pahinga, sabihin nyo din, matulog lang or walang gagawin. No, it's about you, yung utak mo na magkaroon ng peace of mind. And in that way, mas magiging refreshed lahat yan. And at the same time, mas marami kang maiisip at makakapag-decide ka ng mas maigi, di ba? And a bonus na sinasabi ko, kung meron ka ng isang tao na talaga nandyan na para sa'yo, yung masasayang magiging pahinga mo, yung bibigyan ka ng pagkakataon na mag-reflect sa lahat ng bagay, gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. Walang restrictions, anything para sa'yo, para makapagpahinga ka, para makapag-recharge ka. Keep that person, mga ka-vibes. Tandaan nyo, those people who are giving you all of the time in the world para makapag recharge at makapagbigay ng oras para sa ikabubuti mo, alagaan nyo sila. Don't take them for granted, mga ka-vibes. Importante yung mga tao na yan. Aminin ba natin sa hindi, minsan we need people who will be there for us. Diba? Alam naman natin na strongest ano tayo, soldier of the world, diba? Mga ka-vibes? Pero hindi lahat ng pagkakataon e kaya natin mag-isa. Kailangan mga sampu, ganun. Charot lang. Hindi naman. Kahit isang tao lang, pwede na. O, diba? Sakto sa kanta yung ano ko. Anyway, mga ka-vibes, ito ang soundtrack ng buhay mo kasama si DJ Pogi Alcacid. Ito naman, request ni Ate Kathy. Hindi si Ate G, ha? The place to be. Request na kanta, Regine Valher. Regine. Basta, Mama Regine, dadalhin. Enjoy ka, Ate.

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, the vibes.
2: Ang lupet!
3: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo, ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR Ang iyong Ka Vibes sa Sound Trip. You and I.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
4: Ka-vibes.
5: Ang lupet!
6: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
5: Ang lupet! Ang lupet!
3: Ka-vibe!
7: Sa oras natin ngayon, 4:48 PM na. At syempre, we are now on the last leg. Last leg? Bakit? Ano nga sa isang leg? De, joke lang. De, syempre, patapos na po ang ating programang soundtrack ng buhay mo. Wala naman talaga tayong pinaggagagawa sa limang oras na to. Kung hindi enjoy yan, kung hindi naman tawag na enjoy yan, eh talagang i-relax lang yung mga sarili natin sa mga tugtugin na talagang nagbe-best describe kung ano nga ba yung mga buhay nyo. Or minsan, kahit sabihin natin okay ka naman, eh nakakapag ano ka pa rin, nakakapag-relax ka sa mga kanta. Di man natin sinasabi na kailangan ikaw yung mismo yung nakaka-experience, pero nakakakuha ka ng experience din. Tama. Tama ba? Ewan ko, wala. Gutom na ako. Anyway, mga ka-vibes, syempre magtatapos tayo ngayon. Araw ng last Sunday, no? Ng buwan ng September. So, kita-kita tayo next week, October. Grabe, no? Ganun-ganun lang dumaan yung September, mga ka-vibes. 10 buwan. Ano na ba ang nagbago sa life ng ating mga ka-vibes? Kaya sana maraging okay kayo, no? For the past 10 months. At syempre, dahil papalapit na po ang closer ng ating taon, kaya sana may marami pa rin tayong makuha. Or sabihin natin ma-achieve sa life. Ano? Anyway, ha? Speaking of October, eto mga ka-vibes, Get Jaxed on October 10 at the Teatrino. Yan na, Jax De Castro's first major solo concert to kick off his Canada concert tour. Special guest dito mga ka-vibes, Mr. Pogi Alcacid. Ay, no, sorry. Pogi Alcacid pala, the OG. Hindi yung DJ. Eto, sa mga gustong manood, the tickets are still available mga ka-vibes. Check nyo lang yung Facebook ni Jax De Castro para sa mga details kung paano po kayo makakabili ng tickets. Ayan na, Get Jaxed on October 10 at the Teatrino. And syempre, ang ating special guest, Mr. Augie Alcacid. Ayun. Uy, Sir Jax, good luck po sa first ever concert mo. And hoping na makapunta din ako. Charot! Alay mo, may ticket bigla. Charot lang. Anyway, mga ka-vibes, ako magpapaalam na on this Sunday. At syempre, magbabalik po ang ating soundtrack ng buhay mo next Sunday. Of course, 12 PM po yan hanggang alas 5 ng hapon. Isaan kayo ang bida sa inyong mga requested songs at mga pabate. At magbabalik naman ako, syempre, tuwing Sabado para sa inyong throwback hits. Alas 3 ng hapon naman yan hanggang alas 6 ng gabi kada Sabado. At sige na, huwag mo na kasing sabihin. Bakit anong connect nun? Ah, wag mo palang sasabihin pala yun. Kitch Nadal mga ka-vibes. Parang may inaalala ko sa Kitch Nadal. Mga ka-vibes, ito lamang yan syempre sa 92.3 FMR. Ka-vibes mo sa South Trip. Ang lupe. Paalam. Paalam.

0: Uy, kachat niya. Ang lupet!
1: Ito na ang inyong ka-vibe sa Sound Trip 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ula.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ibalik ang Disco Fever! At makisayaw sa biggest dance hits ng 80s at 90s. Oras na para sa Disco Linggo! Sunday, 5 p.m. sa 92.3 FMR.

FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Isang magandang gabi sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world. Naglalagpa yun. All over the Philippines, all over the world of the Philippines. Kamusta sa iyo mga ka-vibes natin na ngayon ay Sunday. Yung iba naman ay talaga namang kasarap. Kasarap ng tulog. Oo, nakalimutan na yung mga gawain. So, sobrang sarap ng tulog, nakalimutan. Meron pala siyang meet up with her friend, with his friends. Diba? Yung tipong, teka lang, ito na nga yun eh. Nagbigay, naglaan ng oras ang mga kaibigan ng ending ininjan mo pa nga ni. Pero okay lang yan. Dahil, explain mo na lang na talagang kinailangan mo ng tulog, diba? Gusto nila, puntahan ka na lang nila sa bahay nila. Yung mga ganun talaga yun, no? Nakakalimot tayo kasi nga syempre sa sobrang pago, ba diba? For ano na ba to? Parang this is the last weekend of this month ng September. Ba diba? Patakin nyo yun! Naka-ano kayo, naka-survive kayo for this September. Palakpakan yung mga sarili ninyo. Diba? Kumbaga, susunod na buwan, Oktubre na, diba? October, November, December. Talaga naman, nalalapit na ang Kapaskuhan. Yung iba dyan eh, talagang kaliwat kanan na rin ng mga racket. Aba! Edi congratulations! Yung iba naman, nagre-ready na. Ayan, yung iba nagbubuk na. Papaalis. Wow, sala, daming pera. Pero may ganyan talaga, yung iba naman nakabook na, talagang inilalaan na nila ang kanilang bare months ng makapagbakasyon ng maayos, makapagpahinga, makapunta sa mga lugar. Alam mo yun, gusto mong puntahan, go na. Huwag mo nang pagkakita ng sarili mo, hindi ba? Pero bago ang lahat, no, ngayong araw na ito, gusto ko lamang batiin ang happy birthday. Dito ko nabati kahapon ang ating BFF na si Angeline Pangilinan. Abay, happy birthday sa'yo. Nawaya, magpakain ka naman, kamadamot. Paramdam ka naman paminsan-minsan. At syempre, happy birthday din sa aking napakaganda at pinakamamahal kong tita, Tita Joy Soreso. Ganyan din, happy birthday din kay Tita Leia Unite. At ganyan din kay Tita Javi Reyes. Aba, dami may birthday ngayon, no? Talagang lapitin tayo ng mga Vermont September babies. Kaya naman sa lahat ng mga gusto pang magpabate sa mga mahal nila sa buhay na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong Sunday, September 27, 2026. Abay, batiin na natin yan bago batiin pa ng iba, di ba? I-comment nyo na yan sa ating social media accounts. Hanapin nyo lamang mga ka-vibes ang 92.3 FMR Manila. Again, 92.3 FMR Manila sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa X, sa TikTok, sa Spotify. Diba? Ayun na, naudlot pa. At syempre, ito na nga, simula 5 PM up until 10 PM, makakasama nyo pa rin ang Chinita, Chica Dora, Jim Churva. Dito lang yan sa programang Disco Lingo. Kaya naman, shot ka lang ka-vibes. Manatiling nakatutok lang sa 92.3 FMR ka-vibes sa Soundtrip. Kaya naman, let's hear our next song by Spice Girls. Top!

0: 92.3 FM Arca Vibes sa Soundtrip. Isang magandang gabi pa rin sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Shoutout sa ating mga ka-vibes na ngayon ay nasa gitna ng daan. Yung mga chuper nating nakikinig mula pa kaninang umaga. Abay, maraming salamat po, talagang kami ang tinangkilik ninyo para makasama ninyo dyan sa biyahe ninyo. Kaya naman, palakpakan nyo rin ang mga sarili ninyo dahil you survived this week. Diba? Lagi nating appreciate yung small things, diba, yung mga small wins, diba, i-celebrate natin yan. Kung ikaw man, mas dumami yung kota mo, kumbaga ang biyahe mo, mas tumaas ang kinita mo, di palakpakan yung sarili ninyo. Shout out din sa mga tindera at tindero na ngayon ay taob na naman ang mga pinggan. Abay, congratulations din. Diba? At gayon din sa ating mga ka-vibes na mga pasahero na papauwi sa kanilang mga tahanan na kagagaling lang ng shift. Ayan, yung mga nag-OT, yung mga rest day OT. Alam mo, nung nakaraang panahon, mahilig din ako mag-rest day OT. Oh. Nung ako ay naging call center agent before, talagang paldo kung tawagin, di ba, pag rest day OT. Kasi syempre, ito na, bare months na, papalapit ng papalapit yung kapaskuhan. So, dapat meron kang handa na, kumbaga handa ka na para sa mga iahanda mo this December, di ba? Dapat nakapag-ipon ka na rin para sa mga inaanak mo. Hindi mo tinataguan yung inaanak mo dapat, di ba? Alam mo, dati napakasimple lang talaga yung tipong kahit nga i-wrap mo lang, 'di ba? Yung mga laruan, simpleng laruan, masaya na yung mga bata, 'di ba? May mga ganun ngayon kasi bili mo ko iPad, bili mo ko tablet, 'di ba? Pero again, depende naman niya sa mga ka-vibes natin, 'di ba? Kung ano yung mga gusto niyo, kung gusto niyo yung perahin na lang, di mas okay, di paldo rin yung magulang, 'di ba? Paldo rin yung magulang. Talaga naman DJ Kim, oh. Hindi, totoo yan, di ba? Talagang ngayong bare months, talagang hapit na hapit, di ba? Dahil 89 days na lang Pasko na, mga ka-vibes. Kailangan nating maging handa palagi, di ba? Kailangan nating doble kayod para nang sa gayon, masaya, busog sa darating na kapaskuhan. Kayo ba? Ano bang mga ginagawa ninyo? Lalo na't papalapit na yung yung kapaskuhan. Sige nga, i-share nyo nga sa amin yan. Sa 92.3 FMR Manila, babasahin natin yan. Sa ating pagbabalik, of course. Dahil alam ko naman yung mga ka-vibes natin. Yung mga nasa team bahay, di ba? Yung mga nagkukusot pa rin. Anong oras na kukusot ka pa rin dyan? Di ba? At yung iba naman, nag-aakas na ng kanilang mga tupi, ayun ba yung mga damit, ayan, at tinutupi na yan. Abay, eto na nga, sige na nga, hindi ko na kayo pipigilan pa dahil napakaganda ng mga tugtugan natin, malupit ang mga tugtugan natin, suwak na suwak ngayong Disco Linggo. Siyempre kasama pa rin ang chinitang chikadora, Kim Churba. Dito lang yan sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip. Oras natin, eksaktong alas 6 ng gabi.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
3: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet! Good mood siya! Ang Lupet! Ang Lupet!

0: ka-vibe sa sound trip. Oras natin is 6:43 ng gabi, mga ka-vibes. Kaya naman isa, magandang gabi pa rin sa lahat ng ating mga ka-vibes all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. You know, grabe naman yung ka-vibes natin. Kaya ganda ng forma. O ano, nakaalis ka ba? Alam mo, may mga ganyan talaga eh, no? Ang ganda ng forma. Ay, taray, ay. Okay, lipstick check. Okay, outfit check. Hair check. Sinong ka-date? Meron ba? Saan punta? Saan gala? Wala, aura-aura lang. Tamang picture lang. Tamang pa-thirst drop lang. Wow! Hindi, alam mo yun yung mga nauuso ngayon. Ano? Ay, yun ka na naman ha. Pa-thirst trap ka na lang. Pero, mga ka-vibes, diba? It's ano eh. It's about, alam mo yun, kailangan niyang i-build yung confident. Diba? Yung confident ng isang tao. Kaya naman, hayaan natin. Pag may nakita tayong kaibigan natin, diba? Kala mo naman makapost, diba? Minsan, para sasabihin mo, nag-story na naman siya o ganda-gandahan na naman siya. Nakapakak pa yung makeup. Hayaan natin. Diba? Mali mo naman, yun yung way niya talaga. Para alam mo yun, nang mailabas niya, ma-express niya kung anong nararamdaman niya. Diba? Kung gusto niya na maging magandang maganda siya ngayon, hayaan natin siya. Pagbigyan natin siya. Siya ang bida. Diba? And speaking of bida, syempre kayo din mga ka-vibes. Bida ang bida kayo ngayong Sunday sa programang Disco Linggo. Kasama pa rin ang Chinitang Chikadora, Kim Churva. And eto na nga po mga ka-vibes, batiin na natin ang mga nag-comment sa ating social media account sa 92.3 FMR Manila. Kaya naman, shout out sa iyo, John Vincent Sagrado. Kaya, ayan, sabi niya, happy Sunday at pabati po ako sa Sagrado family ng Tanza Cavite at sa lahat ng bumubuo ng FMR squad. And key quotes every day, blessed Sunday and to all FMR DJs and FMR squad. More power, 92.3 FMR! Maraming salamat, Lady kay William Mortel. Good afternoon sa iyo, DJ Kim Churva at sa buong FMR squad. Gayun din kay John Paul. Ayan. Good evening, DJ Kim Churva. I love it. I love it. Diskohan na. At gayun din kay Wella. Happy Sunday, DJ Kim. Hello, mga ka-vibes. Pa-shoutout belated. Happy 5th birthday kay J-Real Gray. Love, Mama Wella. Aww. Napaka-sweet naman ni Mama Wella. Happy birthday. Kay Alteza Herrera Cido Cruz, hello DJ Kim, have a blessed Sunday night. God bless you and your family always. Gayun din kay Star Racer. Good evening DJ Kim Churva. Happy listening here in Prenzalayan or Lian. Lian, Batangas. Pasensya na kung mali yung pag-pronounce ko. Correct me if I'm wrong na lang, okay? And sa mga ka-vibes din natin sa sound trip, ang lupet, sabi niya.
1: Ang lupet!
0: At gayun din kay Jebby Chong de la Cruz. Ayan, shout out, good evening sa inyo. And galing din kay Randy Artiaga Santisas. Happy listening to Tonton Tolentino mula kay Randy Santisas. Galing din kay Gerard Viciano at kay Paolo Bordado. Hi po mga ka-vibes. Pa-shoutout po. Happy Disco Sunday weekend afternoon from Malolos, Bulacan. Ayan, maraming salamat. Kung gusto niyo pa pong humabol mga ka-vibes, ano pang iniintay niyo? Mag-comment na rin kayo. Makikita niyo yung art card dyan. Disco Linggo, makikita niyo yung kagandahan ko. Wow! Kailangan may babagitin kagandahan talaga. Makikita niyo yung picture ni DJ Kim Churva. I-comment niyo na yan below. At syempre, sa ating pagbabalik, i-shoutoutin natin yan. Dito pa rin yan sa programang Disco Linggo. Sama pa rin ang Chinitang Chikadora, Kim Churva. Oras natin mga ka-vibes, 6:47 ng gabi.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
3: ACS! Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR.

101.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupit talaga ka-vibes. Grabe, oras natin 7:44 ng gabi. And of course, nakapakinggan niyo pa rin ang programang Disco Linggo. Ikaw na naman to, ka-vibes. Oo. Yung talagang wala ka nalang masabi. Dahil napakagaling. Hindi, totoo yan. Napakagaling ng nag-iisang Carlos Yulo. Yun yung ibig kong sabihin. Eh, batakin nyo ba naman? Inuwi lang naman niya ang dalawang medalya. Gold pa ha, as in gold. Diba? Para sa naganap na Asian Games this year. Grabe naman yan. Congratulations. And of course, congratulations din sa kanyang nakababatang kapatid na si Carl L. Drew, na nagwagi rin ng bronze medal. Ayan. And of course, eto na nga ang chika, mga ka-vibes. Siyempre naman, bakit walang masabi? Dahil, di ba, minsan may mga ano talaga eh, may mga, alam mo yun, may mga ka-vibes talaga tayo dyan na parang may mga tao talaga na kapag nakikita yung success mo, wala na masabi, di ba? Dati daming gustong sabihin, lalo na yung mga bashers. Pero ngayon walang masabi. Bakit? Kasi pinakitaan ng results. Ganon! Pero meron din naman mga ka-vibes tayo na speechless kasi proud na proud, diba? Gaya na lang din nung napaka-supportive niyang girlfriend na si Chloe. Diba sabi niya nga doon sa post niya, "Thank you mahal ko Chloe sa pag-share mo ng pamilya mo sa amin ni Carl." Oh, diba? Yung Filipino gymnast na si Carlos Yulo, talaga namang tuwang-tuwa nang nagkaroon sila ng celebration. Ito yung sinasabi natin, mga ka-vibes. Kung meron kayong isi-celebrate, meron kayong napagtagumpayan sa buhay, i-celebrate niyan. Kaya en grande man yan, simpleng okasyon man yan, okay lang yan. Diba, i-appreciate mo yung moment na nanalo ka. Diba? Same goes doon din kay Carlos Yulo and of course sa kanyang kapatid. And pride yan ha, lahat tayo ng mga Pilipino. Talagang pride natin yan. Diba? Kaya sana yung mga ka-vibes natin, alam mo yon, magising sa katotohanan. Tignan na natin yung ano, kung wala namang maganda sabihin, huwag na. Diba, hayaan na natin, it's their life. Ang mahalaga may another achievement na naman na inuwi para sa Philippines. O, Java! Lang yan. Kung ikaw ka-vibes, may napagtagumpayan ka, okay lang yan. I-celebrate mo din yan. Huwag yung sobra-sobra, ha? Kung alam mo naman talaga na wala ka naman pa talaga pang budget, pang, alam mo, pang kain sa labas, yung ililibre mo yung buong barangay ninyo, huwag ka naman magpanggap na, diba? Oo. Mahirap naman yung ganyan. Kahit simple lang, kahit yung mga special person lang yung mga kasama mo, okay na yan. Perfect na yan. Diba? Ang sinasabi lang ni DJ Kim, appreciate nyo. I-enjoy ninyo, ba? Diba? I-maximize nyo kung ano yung mga gusto nyo i-maximize dyan. Ba? Diba? At maging masaya, yun lang. Simple lang, maging masaya ka lang. Life is short, ba? Diba? To be stressed. Ba? Diba? Kung wala ka namang maganda maisip dyan. Hindi ka dito. Makinig ka na lang sa programang Disco Linggo. Kasama, of course, ang chinitang chikadora, Kim Churva. Hanggang 10 PM pa po tayo magkakarinigan. Dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibe sa Soundtrip. Oras natin is 7:47.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes
1: ang lupet.
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes
1: ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet! Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
2: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack 92.3 FMR 92.3 FMR.

FMR ka vibe sa Sound Trip. Alupet. Oras natin 8:46 ng gabi, mga ka vibes. Kaya naman isa magandang ako pa rin. Wow, grabe, ayaw pa awa ni JKM. Isa magandang gabi pa rin po sa lahat ng mga ka vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines. Ngayong araw ng Sunday, hindi pa araw na eh, parang gabi na eh. Ngayong Sunday, naku, make sure mo naka vibes sa kumpleto na yung mga gagamitin mo para bukas. Check mo na yan, mga checklist dapat. Check na yung ano, nakapag-plancha ka na, nakapag-tupi ka na. Huwag nyo kalimutan magsipilyo bukas, ha? Oo, pero naman pagka nag-good morning ka sa mga kasama sa trabaho, ay hindi mapapatakip ng ilong.

Yan yung mga bag. Kasi diba kapag ka nagpapalit-palit tayo ng bag, nakakalimutan natin. Hala, oh mga, naiwan ko yung susi dun sa isang bag. Ano ba yan? Nagpalit pa kasi ako kagabi. Diba? At least, bag ang ipinapalit. Hindi jowa agad-agad. O sa mga ka-vibes, kung ikaw gusto mo magpa-shoutout, kung ikaw pinagpalit na rin, aba, i-comment mo na yan sa ating social media accounts sa 92.3 FMR Manila sa Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, and Spotify. At syempre, magbabalik pa rin ang programang Disco Linggo. Kasama pa rin ang Chinita and Chikadora, Kim Churaba. Aras natin, 8:48. Kaya naman, ito na ang ating next song. The Kiss by Art of Noise featuring Tom Jones. Oh yeah. Good evening.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes sa Sound Trip
1: Ang lupet! Uy! Kadyat niya! Ang lupet!

101.3 FM Arca Vibes sa Soundtrip. Ang lupit talaga ka vibes sa ang bilis ng oras, no. Parang kanina nagchichikahan lang tayo, nagyuyugyugan pa. Yugyugan. Nagyuyugyugan ng ngayong gabi. Charot. Mga bata, gising pa yan. Pero anyways, always mga ka-vibes, maraming salamat sa lahat ng mga ka-vibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines sa pagsama. Sa nag-iisang chinita, ang chikadora, Kim Churba. And of course, ito na nga, i-shareout na natin ang FMR squad na kani-kanina pa talagang nakasuporta sa atin, kina William Mortel. Oo, ikaw yon. Yes! Kinig yan. Gundan, kaya no, kaya Sari Lerner, kaya Lawrence Manipor, kaya John Vincent Sagrado, kay Coach Everyday, kina Wella, at sa anak mo, happy birthday ulit. Sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, uy, happy birthday! Magpapansit naman kayo dyan. Sa pahaba ng buhay, Lord.

0: the great yarn. Angeline Pangilinan representing from Etibac. Alam mo, balita ko, si Angeline, dahil pera, kaya niyang bilhin lahat. Like ngayon, paano ka naman? Lakang pa, very. At syempre, shout out sa lahat po ng Bravo and Gallardo, kasakop Soreso, Reyes, Unity Pepito family, gayon din sa Encabo family, Pangilinan family, shout out kay Buban family, Saldana family. Good evening, good evening. At syempre sa lahat po nating mga kabibes, maraming salamat po muli. Ayan, nakasama ninyo ang Chinita Chikadora, Kim Chur. Dito lang yan, of course, sa programang Disco Linggo. Another Sunday na naman next week. Magkarinigan tayo 5 p.m. up until 10 p.m. Dito lang yan sa 92.3 FMR, Kavibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Kavibes sa Soundtrip. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong ka-vibes sa soundtrip
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR 7 VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

with DJ Cathy G sa OPM Vibe. Noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 PM, Maki Throwback Pa More with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 PM, Maki Jam Muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up and coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites.

Eto na ang inyong ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR.

0: Ito ang GWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang GWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068. Ricardo L. Parungao, 94-1PNCR-12403. Reynaldo Cunanan Santos Jr., 14-1PNCR-26667. Brendo O. Sabado, 97-1PNCR-18957. Rogelio B. Apuli, 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now silent.
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Kulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Bibiga ang tawa at saya every morning!
1: At

0: 90.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: What's a ya? Every morning!
1: Ang programa Good Boy!
2: Good morning!
1: Oh yeah! Ibibigay ko na sa inyo ang inyong mga kapalaran na para sa original na

0: vibes sa Soundtrack! At ito na rin ang iyong favorite na pagising, ang pambulahang sa inyong mga kaluluwa, ang inyong vibes! Good morning! With your one and only kulitadong sa umaga, ang mamamukumakaripas ng tawa pero ang araw ma-arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam pwede mong kurutin. Huwag na huwag mo lang haharutin yan. DJ Joko Loco is his name! Ka-vibes! Ang lupet talaga! Dahil ngayon ay Lunes na naman na Lunes! September 28, 2026. Ilang araw na lang mga ka-vibes. Naku, sasalubungin na natin. Hindi po ang Pasko ha. Hindi rin ang bagong taon. Huwag muna kayong excited. Pero dahil sasalubungin na natin ilang araw na lang ang buwan ng Oktubre. Naku, shout out sa lahat ng mga ka-vibes natin na nag-aabang na rin na kanilang kaarawan para sa buwan ng Oktubre. Shout out sa inyo mga Libra ha. Oo, magbago na kayo. Pero pahabain pa ninyo ang inyong mga buhay para mas makasama pa kayo ng inyong mga kamag-anak at mahal sa buhay ng mas matagal-tagal pa. Matagal-tagal pa nila kayong pagtsatsagaan. Pero shoutout din ano, sa lahat ng mga ka-vibes natin na sa oras pa lang na ito, 4:23 ng umaga, nakatutok na sa ating programa at sa ating himpilan. Wow, himpilan talaga naman, ano? Sa 97.5 FMR Jensan, ganun din po sa may 102.3 FMR Bacolod. At syempre, hindi pa huhuli ang 102.3 FMR Baguio! Sa lahat ng mga ka-vibes natin na bukas na rin ang kanilang mga radyo, lalo na po ano sa may palengke, nagbabagsakan na rin sila ng kanilang mga paninda sa mga panaderya, sa lahat po ng mga pampasaherong bus o kaya naman na mga jeep. Mag-ingat po ang lahat ng bumabiyahe sa oras na ito. Ano, abay mag-ingat po kayo sa mga masasamang loob at pati sa mga may sama ng loob dahil baka sikuhin kayo niyan sa biyahe. At kung ikaw kuya, may balak ang amang hold up, naku, tigilan mo na yan. Kami ang konsensya mo, oo. Hindi lang kayo mag-good vibes, magiging safe pa kayo sa programang ito. Kaya naman, tuto ka lang dito ka vibes. Dahil ito na nga, pag-iisipin na namin kayo para sa ating katanungan, para sa ating...
1: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
0: Question of the day, ito na nga, ano ka vibes? Ano raw ang madalas na inaasar sa'yo? Ganon! Anong madalas na inaasar sa'yo ka vibes? Ikaw ba ay mahilig mantukso? Naku, huwag naman sana ha. Baka naman na mamaya itong biruan na ito ay madaan sa sakitan. Pero kapag yung biru-biru lang ba, di ba? Siguro okay lang naman yun na para mas gumaan ang samahan. Pero kung yung nagkakasakitan na, ay huwag naman ganon ha. Oo. Huwag niyong hintayin ha. Huwag niyong hintayin. Ikaw ba ka vibes? Ano ka sagutan mo dito sa ating warm-up na ito? Sa ating pag-iisipan na katanungan? Abay, baki-comment ka na sa ating Facebook page sa 923 or 92.3 FMR Manila. At malay mo, mabasa natin yan. Hindi rin next year, ha? Kundi nga mamaya sa pagbabalik ng inyong favorite pang pagising. A programa ang good vibes. Good morning! Kasama ang iyong kulitadam sa umaga. Ang mamamukma karipas ng tawa pero ang aurora arriba. Si maya-maya lang din si DJ Joko Loco. Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet, 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes sa soundtrack ang oras. 4:25 na ng umaga!
2: Good vibes! Good morning!
3: Buntis ka na naman? Ang lupet!
4: Lupet tao.

0: bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Sugar Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lo. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Ito na niya, mga ka-vibes. Diyos ko po, ito na, mababalitaan nyo na ang mga nagtataasa na sa linggo na ito. Dahil aprobado na po, ano, mga ka-vibes. Share lang namin kahit hindi ninyo tinatanong, ha? Pero mahalagang malaman ninyo ito, mga ka-vibes. Dahil epektibo na po simula September 28, 2026. Ngayong araw po iyan, ano, kung saan nagtaas na po ng pasahe ang ilan po sa mga pampublikong transportasyon na dito po sa ating bansa. Kagaya na lamang po, ano, sa mga jeep, sa traditional jeep po, ano, ang itinaas po ng presyo o ang bago pong pasahe ay 14 pesos per first 4 kilometers po iyan. At dalawang piso naman po ang idadagdag sa bawat sumunod na kilometrong tatahakin mo. Ganun naman din po sa modern na jeepneys, ano, mga ka-vibes. 17 pesos po ang minimum fare per first 4 kilometers po ito at 2.40 pesos po ang madadagdag sa bawat sumunod na kilometro. Ganun naman po sa mga bus naman, ano, mga ka-vibes. Sa city bus, sa mga ordinary po na metro o city buses, ang pasahe po ay madadagdagan ng 2 pesos. Mula po sa 13, ano, ay magiging 15 na po ito. From 13 pesos to 15 pesos po, yan na po ang bagong pamasahe. At pag air conditioned or metro city buses naman po, 3 pesos po ang itinaas, from 15 pesos to 18 pesos na po ang pamasahe. Sa mga P2P buses naman po, ano, 15% po ang increase. At sa mga provincial bus, ito man po ay sa air condition man po ito ng mga provincial bus, deluxe buses, super deluxe buses. May ganun pala, no? May deluxe na, may super deluxe pa. Ang itinaas po ay 0.35 cents per succeeding kilometer. Sa mga luxury buses naman po, ba, may luxury pa, ano, ay 0.45 cents per kilometer naman po. At sa mga ordinaryo na provincial bus, piso kada base fare po ang itinaas, at 30 cents naman po kada susunod na kilometro po na inyong tatahakin. Ito naman po, ha, sa mga TNVS naman ito, mga ka-vibes. TNVS, sa mga sedan, 65 pesos po ang magiging base fare. Mula po ito sa 50 pesos, sa mga ka-vibes. 65 pesos na po. At sa mga hatchback, 55 pesos. AUV o SUV, 75 pesos na po ang base fare. Sa premium po ng mga TNVS, 165 pesos per kilometer. At sa pickup fare, 15 pesos per kilometer po ang panibagong pasahe. At ito pinakahuli, mga ka-vibes, airport taxi, 115 pesos per first 500 meters. Sabi naman po, ano, ay no increase in per 300 meters and the 2-minute rate. Sa taray, may mga ganun-ganun pala sila dyan sa pagdating sa may airport, ano. Pero sa mga kadalasan pong ginagamit na mga ka-vibes natin, kagaya ng jeep, na mga bus, ordinaryo man ito o air conditioned, ayan po yung madalas talagang ginagamit ng ilan sa mga ka-vibes natin. At iyan po ang mga bagong pasahe, ano, o bagong fare rates pagdating po sa mga pampublikong transportasyon. Ngayon, ang maka-vibes, alam mo na, ayan ang magiging panibago mong pasahe. Huwag kang magwa 1-2-3, ha, sa kabila ng hirap ng buhay. Dahil lahat naman tayo, ano, mga ka-vibes, ay nahihirapan naman talaga. Yan naman ang sigaw, ano, talaga ng bawat isa sa atin. Dagdag sahod o kaya naman na talagang kahit pa paano'y bumaba ang presyo ng mga bilihin. Pero sa ngayon, ito ang idineklara na bagong pasahe. Kaya naman, lumaban tayo ng patas, ibayad ang dapat ibayad. Ano? At dapat huwag tayong manlalamang sa ating mga kapwa. Tingin na lang, pag 1, 2, 3 ha. Kunyari ka pa na, no? Ay, nagbayad na po ako. Yung pala, taga-abot lang siya. Diba? O, diba, Sir Carlo? Good morning sa'yo, Carlo Alfonso. Diba? Ganun mga ka-vibes ha. Tamang laban lang, patas-patas lang ha mga ka-vibes. At syempre, yan naman din talaga ay daing po ng ilan sa ating mga tsuper, mga ka-vibes natin na mga pumapasada. Ito naman po para sa mga ka-vibes natin na mga driver, estimated oil price rollback na mangyayari po bukas September 29, 2026 sa oras 6 a.m. Ito po ay magiging epektibo. Ito po yung mga posible o inaasahan na presyo po ng rollback. Pagdating naman po sa diesel, 7 pesos to 8 pesos per liter po ang maaasahan na balik presyo. At sa gasoline naman po, piso per litro, kaya nagtatawanan yung ilan sa mga ka-vibes natin, ano? Sa kerosene naman po, 5 piso hanggang 6 peso per litro po ang maaaring ibalik, ano? O yung rollback po pagdating sa ating presyong pang petrolyo. Kahit pa paano, ano, siguro may mababawas naman dyan mga ka-vibes, lalo sa diesel. Pero yung mga gumagamit ng gasolina, aray mo talaga. Talagang nga sadyang tiis-tiis lang muna kasi 4 pesos o 5 piso yung itinaas ng kanilang gasolina noong nakakaraan. Tapos piso lang daw yung pwedeng i-rollback o pwedeng nga wala pa nga, ano? Pwedeng nga wala po silang rollback na maranasan. Pero pagdating naman sa diesel, ito yung mga ginagamit talaga ng mga pangkargahan, pang mabibigatan ng mga ka-vibes. Abay, mas malaki naman po ang magiging rollback. O, diba? Kahit papaano naman, 'di ba? May magandang balita pa din. Pero syempre sa mga commuter natin, haharapin na nila hindi lang ang realidad ng buhay na sila po ay magbabalik na sa trabaho, kundi ang realidad na tataas na rin talaga ang pamasahe. Pero habang tumataas ano ang mga bilihin at babayad mo ano sa iyong pasahe, abay tataasan din natin ang good vibes. Kaya naman nandiyan ka lang ka vibes dahil sunod-sunod pa rin at tuloy-tuloy pa rin ang musikahan dito sa inyong favorite papagising. Ang programa ang Good Vibes, good morning! With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mama mia! At maya-maya lang diba kakasama natin si DJ Joko Loco. Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes Sound Trip ang oras 4:54 na!
1: Good vibes. Good morning.
3: Bida-bida ka na naman. Ang lupet.

0: bagong ribbon na. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga, susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga, ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali, TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: Marcus Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

ang tawa at saya. Every morning!

0: mahilata ka pa sa oras na ito, ka-vibes. Malilate ka niya, nabay, tandaan mo, Lunes, maraming papasok sa kanilang mga trabaho at marami din papasok sa kanilang mga eskwela. Marami kayong magbabakbakan dyan sa may kalsada. Kaya naman, bango na, ka-vibes! At ito na nga, para mas lalo kang magising at matauhan sa iyong agahan. Abay, iahatid natin sa inyo ang unang kamadalang inyong mga kabalaran para sa Hulala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Katapusan Edition! Tara! Hulala, katapusan edition. Dahil malapit na magtapos ang buwan ng Oktubre, ka-vibes, abay, ihahatid na natin sa inyo ano ba ang dapat ninyong malaman o ano ang inyong magiging kapalaran na bago matapos ang buwan ng Setyembre. Tara, do you remember? O eto na nga mga ka-vibes, para sa mga sumusunod na zodiac signs, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo. Eto na ang inyong mga kapalaran na makinig at manginig. Aries, ang bagay na iyong pinoproblema ang siya pangang magdadala sa iyo sa mas maayos na kalagayan at tadhana. O taray, kaya hayaan lamang dumating ang problema, yan din ay mananawa. Tama naman, di ba? Minsan magugulat na lang tayo, naresolba na pala yung bagay na ating pinangangambahan. O Taurus! Taurus, kung sa tingin mo wala kang nagawang makabuluhan, wow, subukan mong balikan ang mga maliliit na bagay na iyong napagtagumpayan para mabago ang iyong isipan. E paano kung wala nga talaga, no? Pero malay mo naman, di ba, ka-vibes, meron? Meron niyan, Taurus. Si Taurus pa ba? O Gemini? Gemini, usap dito, usap doon. Tila walang katapusang usap ang iyong nakatakdang gawain hanggang ang Oktubre ay dumating. Ang dagdal mo naman, Gemini, kung ganon. O Cancer. Cancer, marami kang tatapusing problema na ikaw ang gagawa. Ikaw na ang gagawa dahil hindi mo maaasahan ang iba. Tapusin mo na bago ka patapusin yan. O nga naman, natapusin mo na bago pa pumutok yung ugat mo, di ba? Kakasita sa mga tao na, uy, tulungan nyo naman ako, di ba? Ako na lang ba? Parang nanay siguro to, ano? Kadalasa kasi sa mga Cancer, sila yung mga may motherly instinct talaga, ano? Mga ka-vibes. O Leo! Leo, magkakaroon ka ng motivation at energy na goods hanggang November. Abay, sana all talaga. Oo, kailangan mo nga humanap ng paglalabasan, ha? Paglalabasan mo ng enerhiyang ito para hindi masayang ang mga susunod na buwan mo. Tama naman, di ba? Kung marami ka masyadong energy, di ba? Kung marami ka masyadong, tawag dito, alakas para gawin ang iba't ibang mga bagay, baka siguro humanap ka ng dapat mong pagtuunan niyan para hindi naman nasayang. O ito, Virgo! Virgo, unang araw pa lang ng Setyembre ay umaariba ka. Tama naman. Ngayon naman, kailangan mong maging slow pa sa pagong at kumalma para sa bagong buwan ay may lakas ka. Taray naman. So ano po, pinagpapahinga nyo na kami mga Virgo? Dahil pumasok ng buwan ng season ng Libra. O siya, sige kayo na. O, at yan ang una kamada ng inyong mga kapalaran. Huwag tandaan ng mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito ko si DJ Mamma Mia. At hindi ko alam kung nasa si DJ Joko Loco. Ikiss mo na lang. Sa magang... Nako, 5:23 na ka-vibes, ha? Napakabilis ng oras. Pero alam mo ba, ang dilim pa rin, ano, sa labas. Yan po ay hudyat na talaga na talagang bare months na at malapit na nga mag-Pasko. Mas mahaba na yung panahon o oras ng gabi kaysa sa daytime. Mantaray. O, chibay, sulitin mo na yung pagtulog-tulog mo ay papaano kapag mga nighttime na, ano, mga ka-vibes, kasi mas mahaba na nga yung oras ng gabi. Pero sa oras na ito, 5:24, dapat sulitin mo na yung mga oras kung saan ikaw ay naghahanda na papasok sa iyong trabaho. Kaya naman, huwag mo nang hintayin na magrapa ang nanay mo. Dahil, abay, kami na ang sasagot niyan sa rap na iyan. Baka pumutok pa ang ugat ng nanay mo, ha? Sige ka. O, kaya naman, kilos-kilos na ka-vibes, sa mamaya may puksaan tayo, kaya huwag kayong mag-alala dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite pabagising. Ang programa, ang Vibes Again Morning! With love you or one and only kulit Adam Sumaga. Ang mamamukula karipas ang tawa pero ang aroma arriba. Si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Lupet na 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibe sa sound trip. Ang oras, 5:25 na ng umaga.
1: Good vibes, good morning!
2: Galit na naman! Ang lupet!

0: Oh, 'di ba? Gusto mong maaga pero na-late ka. Ano gagawin? Gusto ni Sack Tabuna featuring Al James, 'di ba? Because ayo. Oh, shout out. Naku, si Mama Mia late na naman. Oras na 5:33. Oh, 'di ba? Tinatry ko lang kung nakikinig talaga kayo, 'di ba? Hindi pala nag-play. Kinig lang ako, vibes.
1: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!
2: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes! Sound trip!
1: Ang lupet!

0: What's a ya? Every morning!
1: Adrograva, good morning!
2: Good morning!
1: Oh yeah! Ibibigay ko na sa inyo ang inyong mga kapalaran para sa original na

0: Jessica Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Kasama mo na ang iyong favorite pabagisig, ang programang Good Vibes!
3: Good morning!
2: O, diba? Dalawa na ang iyong napakikinggan. O, kasi naman, it's si Mamma Mia eh.
3: Mamma Mia, kasi sabi ko sa iyo, Mamma Mia, pagka... yan ka lang sa kamuning, nalilaib ka.
2: Oo, kasalanan talaga to ni Mamma Mia.
3: Kamuning?
2: Sino yung Mamma Mia na yan? Pakitawag nga ho, ha?
3: Ay, magandang umaga sa mga na-late dyan, ha? Alam mo, minsan... may pagkakataon talaga na madarating ka sa punto na malilate ka. Pero huwag mo araw-arawin.
2: Totoo. Kahit yung most punctual sa inyong opisina, diba? Yung parang akala mo, isang oras pa lang bago ang working hours nandyan na sa inyong opisina. Minsan, may pagkakataong malilate din talaga yan.
3: Diba?
2: Dahil tayo ay tao lamang.
3: Tama.
2: Nagkakamali at hindi perpekto.
3: Tama yan. Napakaganda ng sinabi mo. At dahil...
2: Diyan, ito na nga.
3: Pero huwag mo ilagay sa sistema mo yung ganun.
2: Tama, tama na. Pero ito na nga mga ka-vibes.
3: Hindi, nag-usap pa tayo.
2: Ay, ganun ba? Sige, idiin natin lahat ng mga nalilit ngayon. Oo, idiin na kami ng 5-5-45 na. Diba?
3: Ay, maganda umaga. Ito na nga ang ngayong hulala pangalawang kamada.
2: Oo, kaya naman makinig ka na. Dahil ito na siya.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala.
3: Ito na ang kukumpleto sa inyong hulala for today para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
2: Makinig at manginig. Uy, ito ang ating hulala katapusan edition.
3: Ay, katapusan?
2: Oo, katapusan edition.
3: Ba katapusan na?
2: Oo, napakabilis.
3: Judith naman.
2: Tama, si Libra na naman.
3: Oh.
2: Libra season na, ha? Kaya mas magiging bukas ka sa pagbabago bilang pagsalubong sa season ninyo. Siguraduhin ito'y progresibong pagbabago at hindi makakasira sa buhay mo at ng ibang tao.
3: Oo, oh, progresibo, ha?
2: Tama, progresibo, asensado, ganon, ha? O, Scorpio.
3: Scorpio.
2: Scorpio, meron kang tatrabahuhin ng patago. Wow, patago. Oh. Dahil gusto mong maging safe ang reputasyon mo kung sakaling ikaw man ay mabibigo.
3: Oh.
2: Oy, taray. Pero totoo naman yun, di ba? Kasi parang sabi nila, kung hindi pa naman talaga nangyayari o kung hindi ka pa naman talaga sure sa magiging output, trabahuhin mo muna ng tahimik lang. Huwag mo muna ipagkakalat dahil baka ma-jinx yan.
3: Kapag may makarinig, tahimik lang tayo magtatrabaho.
2: Ma-jinx yan, di ba?
3: Actually, pag inuunahan nila yung kinakwenta na agad, no?
2: Diba? Minsan na hindi
3: nangyayari. Kasi may mga evil eye.
2: O yan, evil eye nga kung tawagin nila. O Sagittarius. Magkakaroon ka ng realization na dapat mong unahin ang iyong sarili, lalo na kung sa madalas sa pagkakataon ay madalang kang mapili.
3: Madalang mapili.
2: Kawawa ka naman. Oo, Capricorn. Capricorn, asahan ang pagbabago sa napakaraming aspeto ng buhay mo. Maaaring sa industriya ang iyong ginagalawan o tahanan, kaibigan at iba pa. Medyo malaking
3: at ano iba pa.
2: O at iba pa. Di lang pang pamilya, pang sports pa. O Aquarius, ikaw man ay nahihiya pero inuudyokan ka ng mga tala na huwag kang matakot na magpabida.
3: Wow.
2: O kailangan makita ng iba ang tinatago mong ganda.
3: Oh, ipakita mo yung ganda mo.
2: Tama, dapat para kasi diyamate, ganda. Ganda.
3: Saan pa to? Sa mukha ba to? Sa ugali?
2: Parehas na lang
3: sana
2: siguro.
3: Sana parehas lang.
2: O, Pisces, magdadalawang isip ka ang gumastos ng pera. Wow, sobrang meaningful.
3: Diba?
2: Tama.
3: So, magdadalawang isip ka, kaya siguro gagamitin mo na lang yung voucher mo na lang.
2: Tama, yung voucher mo na lang.
3: Siguro lang, out of nowhere, parang ano, well done na lang, guess. Wow.
2: Para makadipid-dipid ka. Diba? Ay, sayang naman yan, Inday, ano? Ayan na, pero ito, ako nagdadalawang isip pag gumastos ng pera, abe, huwag ka magdalawang isip na makinig sa aming programa dahil kasama mo pa rin hanggang alas 8 ng umaga ang inyong favorite pabagising. Advice?
3: Good morning! Oh, grabe naman yan. Maganda. Ito yung mga ka-vibes natin Monday ngayon. Kasi pagka Monday, alam mo naman, kasi minsan may mga pagkakataon na dumarating sa punto na pag weekend merong mga gatherings.
2: Totoo.
3: Diba? So napapaano yung ano. So kumusta naman? Tutuloy ka ba o absent ka na lang?
2: Kumusta naman? Di ba? Ikaw ba ay napuyat sa inyong gathering na iyan? Lalo 'di ba kapag malapit na yung kapag government sa talaga, hindi lang nga ako tuwing Pasko eh, kundi tuwing Undas din kasi kaya minsan 'di ba, mas nagiging reunion ng araw kung tawagin ng mga Pilipino ano ang Undas kaysa sa Kapaskuhan.
3: Oo, kasi doon tsaka umuwi sila talaga kasi ilang araw ba 'yan kasi may All Souls and All Saints, 'di ba?
2: Yes.
3: So, yung babiyahin ng uwi ng mga malalayong probinsya, 'di ba? Dahil doon nga yung iba nakaano yung puntod.
2: Totoo.
3: At speaking of that, malapit na yung Halloween. Ito si Mama Mia kasi, mga ka-vibes. Ay, magbablog to ng horror. Kaya abangan nyo.
2: Oo. Para sa bayan!
3: Para sa bayan! Para sa bayan?
2: Para sa bayan.
3: Ah, bayan.
2: Para sa bayan. Oo. Baka nagkamali sila ng dinig.
3: Mali pa dinig ko eh.
2: Oo. Pero pwede rin naman para sa bayan at para sa bayan. Tama, di ba? Kasi kapag kumikita ang empleyado, syempre kikita din ang, di ba, magbabayad ka rin naman ng tax mo.
3: Totoo.
2: Para sa bayan din talaga.
3: Abangan nyo si Mama Mia magsusol explore sa isang sementeryo na nakakatakot.
2: Hindi, totoo.
3: Grabe naman yun. Kumbaga, doon lang kami sa labas tapos ikot ka doon.
2: Huya, kala ko ba? Sama-sama tayo doon?
3: Nabago na. Ikaw doon. Susunod na lang kami.
2: Ah, ganon. Kapag ganito, iiwanan niyo ako. Akala ko sama-sama tayo muli. Ha? Bakit ganon? Mag-isa na lang ako. Sa pagkakas din naman ako mag-isa doon eh kasi may mga nakasunod sa akin.
3: Di mo sure kung mag-isa ka doon.
2: Tama, tama. May bigla may sisit sa
3: kusin. Halloween. Ganon.
2: Tulungan ako. Hi, tulungan
3: niyo
2: po ako.
3: Sabi niya, tulungan niyo. Kasi nahira, dumaan pala doon, may bit-bit.
2: Oo nga naman.
3: Eh, paano yan?
2: Ay, hindi alam ko echo bag.
3: Alam ko na Mama Mia, pagka ganun. Kaya mo, may tuturo ako sa'yo na ano, yung para hindi ka matakot.
2: Sige, ano yan?
3: Kanta ka lang doon ng ano?
2: Nang?
3: Pwede ka doon.
2: I will survive.
3: Kahit anong kanta, pwede ka doon yung danceable.
2: At first, I was afraid. I almost petrified.
3: Naglapitan nun, kayo ko. Oy, good morning nga sa mga ka-vibes natin na mahilig sa horror dyan. Well, alam, abangan nyo yan. Si Mama Mia. Tama. Dito mga ka-vibes natin may Halloween special.
2: Tama, abangan nyo yan
3: Halloween
2: mga ka-vibes
3: special.
2: Ha. Dahil hindi lang namin kayo gigisingin, sisindakin din namin kayo.
3: Ay, ganda yan, maganda yan, maganda yan. Oh.
2: Tama, kaya
3: matapag to si Mama Mia eh. Nakakatawa naman.
2: Ay, nako, natin para sa buhay at para sa pamilya. Kaya naman ka, Vibes.
3: Tapakan mo na din. Pumasok ka ngayon. Huwag ka umabsent. Kaya mo, ikaw pa. Wala kang tulog.
2: Kailan
3: yan. Kaysa wala kang gising.
2: Umatapang ka, pumasok ka.
3: Oh, kaya mo yan. Oh. Kung matapang ka, i-file mo yung resignation ng katrabaho mo.
2: Kaya naman ka, Vibes. Makakasama mo pa rin naging ukulit. Ate, abang si Mama Mia.
3: Kasama naman si Joko Loco.
2: Dito pa rin yan sa bed na bed kasi
3: ang Lupeda
2: 92.3 FMR.
3: Favorite Music Radio.
2: Kapag sa soundtrack. Abang oras.
3: Oras sa 551. Perfect.
2: Para kropa.
3: Tama.
2: Really?
1: Good vibes. Good morning.
0: Uutang ka na naman? Ang lupet!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 5:59. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet! Hey!

0: favorite music radio.
1: Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloko. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
4: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night! With DJ ID! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip!
2: Ang lupa!

0: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
1: Ang oras sa FM Radio
2: 6:30.
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
5: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin!
1: Ang lupet!
3: Mayroon kang ka-vibes sa Saldrin! 92.3 FMR. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: Miss Shirley.
1: Pag-ising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dugong-dugong, tayong people.
3: Perfect!
2: Mama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
0: Sabi sa'yo eh.
3: Oh, diba?
0: Babala ka na naman umabsent Lunes.
3: Dahil dyan, ano, ka-vibes, kasama mo pareha ng bet na bet kasi ang lupet na 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, ka-vibes sa soundtrack.
3: At syempre, ito pareha na mag-iingay pareha.
0: Ito pa din kami.
3: Ito pareha, wala kayong choice. Kasama mo pareha ng inyong kulit. Adem sa umaga, ang mama mo kumakariba sa tawa pero ang aura maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: Chocoloco is my name, baby!
3: At ka-vibes, shoutout sa lahat ng mga nakakapakinig na po sa atin sa oras na ito, 6:35 ng umaga.
0: Shoutout sa mga nakikinig sa atin. Gusto ko lang batiin ng magandang morning and happy birthday si Val Baliw. Ayan, happy birthday sa boy. Oh, birthday mo pala. Oh, mag-birthday ka hanggang gusto mo. Happy birthday.
3: Happy birthday, Yaval.
0: Ay, diba?
3: Uy! Happy birthday, Val! Nag-video pala siya.
0: Ano ba? Sabi siya, birthday niya.
3: Tama, habaan mo ba ang iyong buhay?
0: Tama.
3: Alagaan ang iyong sarili at mga katawan. Kaya naman ka, vibes, habang ikaw ay nag-aagahan na kami na ang bahala sa inyo dahil eto na ang pinakaabangan ng sabayan ng Pilipino, ang buksan sa agahan!
0: Buksan sa agahan! Ito na! Oras para pagbigyan ng isang ka-vibes natin na nagpadala ng kanyang
3: katanungan. Di ba? Para sa ating walang kwenta-kwentang katanungan. Abay, ating pagbibigyan yan. Ano? Ang nagpadala po kasi sa atin ngayon ay si Kate ng Santolan.
0: Magandang umaga.
3: Uy, at magandang umaga rin sa lahat ng mga ka-vibes natin sa may Santolan. Mm-hmm. Ha? Maraming salamat dahil alam ko maraming nakikinig sa atin dyan. Maraming nagme-message sa atin na naririnig nila ang ating himpilan na pinatutugtong ng malakas sa kanilang mga radyo.
0: Ang ating himpilan. Nakasapi ng kapisanan
3: sana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Oras.
3: At eto na nga. At kanya kasi katanungan, DJ Jocoloco.
0: Ano ba yung DJ Mamma Mia?
3: Napaka-perfect para sa Monday morning. Hmm. Ha? Sabi niya, absent o magpapalate? Yan ang tanong ni Kate.
0: Absent o magpapalate, ang sabi ni Kate.
3: Tama. Oh. Ang sabi ni Kate. Oh, ano, ikaw ba? Kung mamimili ako sa dalawa,
0: bakit? Bakit? Hindi, ano, siguro magpapalate, pero wag mo lang ilagay sa sistema.
3: Tama. At di ba sabi nga natin kanina, kahit sino pa ang pinakamaaga sa inyong umaga, at kahit sino pa ang pinakamaaga sa inyong opisina, darating na darating pa rin yung oras na malilate yan, magkakaroon ng emergency yan. Di ba? At yung most punctual ninyo ay minsan makakaranas ng pagka-late. Pero anyway, sideways, sa akin naman ang pipiliin ko, syempre, imatik na natin yan, i-absent na kaagad natin.
0: Oy, absent na yan. Ato, dahil buksain na natin, mamaya paliwanag natin. Kate, makinig ka.
3: Mamaya tayo magpaliwanagan sa presinto.
0: Tama,
3: ha? Kaya naman, eto na, bigyan natin ng isang pangmalakasang beat yan. Kate, makinig.
0: Kate, makinig. One.
3: Two.
0: Three.
3: Four.
0: Hanggang 1,000.

0: Mamma Mia!
1: Ito na! Ah, teka lang na! Didihay pa ako!
0: Okay.
1: 3, 2, 1, let's go! Tuwing Lunes ng umaga, ito ang siyang birada. A-absent ba ako? O magpapalate na muna? Parang itong si Kate mula Santolan nagtanong siya. May answer you will hate kung bakit heto makinig ka. Hindi sanang to tolerate, disclaimer lang. Hindi

bahala. Teka, teka muna, napapadami ako da. Eto na naman, ang ating puksaan, kung saan ating pagbibigyan ng ka-vibes natin na ang pangalan. Ano pangalan?

0: patunayan.
1: Sige.
0: Pa-absent man lang. Pa-absent at malin mo ang iyong iwas. Namalunok.
1: Lunok ko sila lunok?
0: Lunok lawan?
1: Ay, Diyos ko po.
0: Ano? Palaging absent, palaging late, dapat iwasan
1: tama,
0: yun.
1: Tama, tama. No? Break it down,
0: yun. Palunok lang laway, yeah. Oh. Yeah, break it down, break it down, break it down. Nagbento kasi.
1: Yeah,
0: yan
1: sige.
0: Lang naman ay ano, kumbaga napapag-usapan.
1: Ito ay hindi chismis, ha? Napag-uusapan lang.
0: Tama. Kaya naman, Kate. Wapitong gatang. Nakwento lang ni Kiko sa akin. Maganda daw yan ang kanta yan.
1: Tama. Nakwento mo lang dito sa akin.
0: Eh. Ako ba? Hindi pagkakwento sa akin ni Kiko, ayan, nakikwento ko na sa'yo.
1: Natapay na naman yung Diyos ko po. Sige, DJ Joko Loco.
0: Sige, DJ Mama Mia.
1: Bakit? Bakit? Magpapalate na lang.
0: Magpapalate ka lang kumpara sa absent ka. Kasi magpapalate ka, may magagawa ka pa din nun na trabaho mo. Although na-late ka, pero magagawa mo pa rin. Kung absent ka, wala kang magagawa.
1: Tama naman.
0: Okay. Diba? So, lalo kung meron ka importanteng gagawin tapos ma-absent ka, so paano? Diba? So, kaya ganun.
1: Lalo kung nga nakasalalay sa'yo yung buhay ng kumpanya nyo. Diba? Diba?
0: Lalo kung nakasalalay sa'yo, diba yung ano, yung ikaw yung bangka sa mga chismisan sa opisina. Matamlay yung umaga magulang.
1: Alam mo kapag may isa talagang absent ano sa tropahan ninyo sa opisina, parang napakalungkot ng opisina, nawalan ng buhay, nawalan ng araw, di ba? Nawalan ng ulap, di ba?
0: Yung absent pinag-uusapan.
1: Yun lang. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, mahirap lang din kapag umabsent talaga. Ikaw ang pulutan.
0: Oh, di ba? Kaya naman ikaw. Aris
1: Gama. Aris Gama.
0: Maganda umaga sa'yo.
1: Kuya Aris.
0: Umasa ka na kasi kuya Aris.
1: We miss you, Kuya Aries. Magaling ka, sir, ha? Pero sa akin naman,
0: syempre,
1: dedepensahan natin to.
0: Sige, depensahan mo. Absent, sige.
1: May mga pagkakataon kasi talaga. Na diba, minsan nalilate ka ng gising. Tapos, parang kung hahabol ka, bibilangin mo yung oras. Oh, wait. Parang hindi na siya nagme-make sense.
0: Wow.
1: Oo, parang, hindi ko na pala itutuloy ito. Oh. Dahil maistak lang ako sa kalsada, wala din. Diba, abuti lang ako ng gutom. Tapos, pagdating ko doon, uwian na sila.
0: Diba, uwian na. Alam mo naman, napaka-traffic.
1: Humabol ka pa. Ang aga mo para bukas. Yan
0: diba?
1: Lang talaga.
0: Huli man daw at magaling. O, late pa rin.
1: Oo, late pa rin talaga. Diba? So, parang may mga pagkakataon lang naman. Hindi naman sa sinasabi natin na dapat makasanayan ito, ha? Ano mga ka-vibes? May mga pagkakataon lang talaga na minsan nangyayari ito. So, anong pipiliin mo? Ang absent ka ba? Magpapalate?
0: Oo, diba?
1: Kung talagang alanganin na, at kung pupunta ka pa, hahabol ka, wala ka rin ng mga abutan, nganga ka, magsasayang ka lang ng pamasahe, inday, umuwi ka na lang, diba? At matulog ka na lang, ipahinga mo na lang yung katawan mo para kinabukasan na makabawi ka.
0: Pero kung kaya mo naman, kahit late na, pumasok ka pa din,
1: tama
0: diba?
1: Naman.
0: Minsan talaga, dumarating nga, sinabi mga mamay, dumarating tayo. Minsan nga, may hindi tayo magandang itsura. Minsan parang tayo nabinat na kambing. Pero minsan, hindi naman araw-araw.
1: Pero may itsura na nabinat kambing.
0: Nabinat, diba? Pero minsan lang naman. Pero, diba, minsan, pumapangit yung itsura sa
1: tama
0: ano.
1: Tama naman.
0: Pag ikaw, inaraw-araw mo yan, may problema sa'yo.
1: Totoo, diba? Ang nga mahalaga, hindi, tama yung sinabi ni DJ Joko Loco, eh. Huwag mong ilalagay sa sistema mo. Kasi kapag nakasanayan mo na yan, abay, wala na.
0: Wala na yan. Ibig sabihin, nasa sistema mo na yan. Kumbaga, parte na yan ng pagkatao mo.
1: Totoo. Diba? At kahit saan ka magpunta, kahit saan kumpanya ka makapasok, dadalhin at dadalhin mo yung ganyang klaseng pag-uugali. Siyempre, di ba, mapapansin at mapapansin yan ng iyong mga katrabaho na imbis matuwa sila sa'yo, di ba, imbis na maging makatulong ka, nakabigat ka pa. Dumagdag ka pa sa pasanin.
0: Di ba? Grabe naman, sabi, nagtanong lang naman ako, sabi ni Kate, grabe naman kayo.
1: Na,
0: mag-real talk, sabi.
1: Hindi, sinasabi lang naman namin, Kate, hindi naman ikaw to.
0: Tama, napag-uusapan na.
1: Diba?
0: Sumagot lang naman kami na hindi direkta sa'yo.
1: Correct. Diba? Malay ba natin kung yung katrabaho mo yung tinutukoy mo,
0: diba?
1: Eh, sana nilagay mo yung pangalan para na-shoutout natin.
0: Diba? Diba? Bilang ikaw naman yung star ng chismisan sa trabaho. Star ng chismisan. Grabe na.
1: Hindi star ng Pasko, star ng chismisan. Oo. Pero eto ha, may mga hirit yung mga ka-vibes
0: natin. May mga hirit.
1: Hindi sila papatalo. Oo. Eto si Sari Lerma. For me, magpapalate na lang.
0: Wag mo kang pinoform me. Sabi ko sa'yo, Sari Lerma.
1: Sige, for you na yan ha. For you lang yan ha. Sabi niya, magpapalate na lang ako pumapalate. pumasok. Paano ba magpadala ng puksaan sa inyo, DJ Mama Mia, DJ Jokoloko, may papapuksain ako sa inyo. Ay, at tanungan lang,
0: tao
1: ha, hindi
0: ba yan? Baka tao yan, ha?
1: Oo, baka delikado po yan, ha? Oo, baka maglagay po ng presyo sa aming ulo, ha? O mahirap yan,
0: diba?
1: Mag-send ka lang sa aming Facebook page, Ate Sari Lerma. At saka nasa FMR squad ka naman.
0: Tama, di ba?
1: Mag-chat na lang tayo doon.
0: Nasa FMR squad ka naman. Ito nga si, ano, si Joseph ano Jax, wala sa FMR squad, pero nagko-comment siya.
1: Big shout out, everyone.
0: Big shout out, di ba?
1: Happy Monday. Big shout out din sa'yo.
0: Big shout out ka din. Si Fems nga nandito din, Fems Macariola, Mama Mia daw.
1: Hello din sa'yo, Fems Macariola.
0: Magandang umaga, Fems.
1: Single
0: to si Fems, meron rin ako sa'yo, Fems.
1: Talaga ba? Sino yan? I-shout out natin.
0: Ikawento ko sa'yo, Fems.
1: Ito si William Mortel, sabi niya, doon na lang ako sa magpapalit. At least, pumasok pa rin ako. Sayang kasi yung pasok at yung trabaho. Ang bait naman ni William Mortel.
0: Oo, diba?
1: Kailangan natin ng mga ganyang klase manggagawang Pilipino, diba? Oo. Pero ito naman, si Collectol, doon na lang ako sa late. At least, dumating ako kaysa no-show kahit pilit. Papasok pa din.
0: Oo, diba?
1: Eto, sige, talo na ako. Will na lang ako. Ito, may bago tayong komento. Sabi niya, si commentator pala, si Claudel Mira Rosamiran Orasyon.
0: Wow! Ang haba ng pangalan. Ang tindi ng pangalan mo, parang yung tagapagbana ng malalaking ari-arian.
1: Ng villa, di ba? Ng isang ektarya. O, ito naman, sabi niya, good morning. Pa-shoutout po DJ Mama Mia, DJ Joko Loco. Always nakikinig everyday. Always na nakikinig everyday pa.
0: Always nakikinig everyday.
1: Always na everyday pa.
0: Iba
1: ka talaga. O, shoutout sa'yo, Claudel. O, ito naman, si Malik.
0: Claudel.
1: Oo, sabi ni Malik.
0: O, si Malik.
1: Oo, kayanin mo daw yan, DJ
0: si
1: Joko Loco.
0: Si RG. Ang mukha mo. Si RG pala yan.
1: Take 2 daw, take 2.
0: Take 2.
1: Take 2 daw sa'yo. Oo.
0: Ganun talaga pag na nagkakaedad.
1: Sabi ni Malik, wow, life-changing yung rap nyo, ha? Oo nga naman. Nabago yung buhay na katrabaho ni Kate. Ito si Jessa, magandang umaga rin sa'yo. Ito si Bench Boy, sabi niya, wink,
0: Bench
1: wink.
0: Bench Boy.
1: Wink, wink din sa'yo.
0: Wink, wink ka din.
1: O, diyo pa. At din naman si Overcomer Vince. Huwag ka naman ang pangalan mo, Overcomer Vince. Hindi, ikaw na ang Overcomer.
0: Wow, ganda na, Overcomer.
1: Overcomer, tara.
0: May bago ng comment si General Michano. Shoutout sa mga taga-PITX, nakikinig sila ngayon.
1: Shoutout din sa inyo, mga ka-vibes. At mag-iingat po.
0: May alabang Loton daw sa Pote Road.
1: Ay, tara. Loton, alabang.
0: Iba.
1: Ruta namin yan.
0: Sa inyo yan, baluarte ni Mama Mia yan.
1: Totoo, ang alabang.
0: Alabang.
1: Lupa,
0: alabang girl to. Alabang girl.
1: Taray, alabang girl.
0: Iba talaga.
1: O siya, kayo ba mga ka-vibes, ano pang hirit nyo rito sa ating buksaan? Ikaw ba ay a-absent this Monday morning? O magpapalate na lang?
0: Ano ba hirit mo? Subukan mo.
1: Ikaw
0: subukan pa. Ano ba hirit mo? I-comment mo pala.
1: Correct. I-comment mo na yan sa ating Facebook Live at sa ating YouTube Live. Hanapin nyo lamang po 923 or 92.3 FMR Manila at i-follow, subscribe. Mag-comment na rin kayo, mag-share sa lahat ng aming mga posts sa social media. Kaya naman ka-vibes, magbabalik pa rin ang inyong favorite pamagising, ang programa, ang vibes.
0: Good morning!
1: Good morning! One and only kulit Adam sa umaga. Ang mamamo kumakaribas ang tawa pero ang aurama arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: ako sa mga name.
1: Baby, baby. Adito lang yan sa Bet na Bet kasi Alupet 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio, Ka-Vibes sa Soundtrip.
1: Soundtrip ang oras.
0: Oras natin mga Ka-Vibes, 6:47 na. Perfect.
1: Para crop it.
0: Tama.
1: Really?
0: Really? Yeah.
2: Good vibes. Good morning.
3: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!

0: Uy, kadyat niya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:58. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Xanthan Plus Gold araw-araw.
3: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

tawa at saya every morning.

0: Jessica Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Finally, it has happened to me. Let it know, just 7:50.
0: Wow, ano naman talaga? Talag. Alam mo, Mama Mia, kailangan mo ng...
2: Kailangan ko na nga pera.
0: Vitamins.
2: Ay, ano nun? Ba? Pwede, oo nga. Kasi madalas ako magkasakit ngayon.
0: Tayo pala.
2: tayo yun.
0: Tayo pala.
2: Oo. Ikaw.
0: Lalo ikaw. Ikaw na nakikinig ngayon.
2: Ikaw diba? Na laging puyat. Na laging puyat, diba? Batak sa trabaho.
0: Diba? Diba? Nakikin kang puya, tapos ganyan. Ay, ako talaga. Kailangan mo vitamins. Kaya simula na gumamit. Wow!
2: Taray!
0: Wow, pwede natin sa susunod.
2: Pwede na.
0: Diba? Ready na kami. Pasok na kayo.
2: Tama. Pasok. Pakitanggal na lang po ng chinelas. Ito na nga ka-vibes. Sagutin na natin. Nasa oras sa 7:17 ng umaga. Ito na ang ating... Jeva, may naintindihan kayo doon.
0: Diba? Siyempre wala. Kaya naman, dumtungan mo to ka-vibes. Kailangan ko ng blank...
2: Kailangan ko
0: ng peace of mind. Wow, may ganun. Kailangan. Hindi ba peace of mind? Talaga.
2: Ako, eto ha. Pwera biro. Kailangan kong makatapak muli sa buhangin.
0: Pwede rin.
2: Sa buhangin ng karagatan.
0: Buhangin ng karagatan.
2: Alam mo, ng dagat. Yung ano ba? Yung pampang.
0: Basta yun. Akala ko yung up. Ay, anong apoy? Hindi yung ano, dagat ng ano. Tawag dito yung pang ano, relax. Relax ba yun?
2: Totoo. Parang iba yung nadudulot niyang... relaxation talaga. Oh. Promise.
0: Kailangan mo mag, ano daw, grounding. Ano tawag dito? Grounding. O yan, punta ka sa saksakan. Ay,
2: grounding.
0: Hindi na yung nakapaaka, tapos maglalakad ka, tapos yakap ka sa puno.
2: Tama.
0: Diba?
2: Yakap ka sa puno
0: tapos
2: ng buko.
0: Awayin mo yung puno.
2: Ay, huwag naman awayin yung puno. Oo. Mahalin natin ang kalikasan.
0: Sabihin mo yung problema mo doon. Diba?
2: Tama. Pwede rin naman. Diba? O kaya magpalutang-lutang sa dagat.
0: Wow, palutang-lutang.
2: Diba? Palutang-lutang.
0: Abang may pating. Ganun.
2: O, hindi naman. Huwag naman sana. Kasi ayoko pa matapos buhay ko.
0: Ah, parang gagawin mo yan, magpalutang-lutang ka muna.
2: Gusto mag-relax.
0: Mag-relax, di ba?
2: Sa mga hindi marunong mag-lumangoy talaga ng totohanan, pero marunong magpa-floating-floating, mga ganun ba?

0: Ay, ba talaga si Mami? So, ibig sabihin nasa ano ka, nasa yate ka. Nasa
1: hindi
0: mga
1: naman.
0: Susunod na araw.
1: Hindi naman. No. Teka lang, ipapail ko pa lang yan.
0: Eto na. Makasagutan.
1: Eto na nga, kailangan ko anga. Sabi ni Lawrence Manipor, kailangan ko na matinding suporta para sa favorite natin mga 92.3 FMR Manila DJs. Lalo na sa aking favorite tambalan, kulit tandem. Lalo na sa aking favorite Babel Ops ko para kay DJ Jaja.
0: Ah, diba?
1: Ang dami yung favorite.
0: Diba?
1: Favorite niya talaga tayong lahat.
0: Sabi sa'yo eh. Diba Lawrence yan eh.
1: Oo, para sa'yo sa araw na lulululis. Ito naman na si Joffrey. Sabi niya, kailangan ko na ang pera ngayon. Petsa di peligro na.
0: Ay,
1: ang tagal pa ng October 1, 3 days pa.
0: Oh, 3 days to go.
1: Marami pa magbe-birthday ng September.
0: Oo naman, di ba?
1: Ito naman si Jeff Tads, kailangan ko na makumpleto ang pitong Dragon Balls.
0: Wow, pitong Dragon Balls, di ba? Ano, nakuha mo dalawa pa lang? Di ba? So parang meron ka pa limang ipon na Dragon Balls.
1: May dalawa na kasi siyang Dragon Balls.
0: Hindi kasi kailangan ko kumpleto, di ba, dun sa Dragon Balls.
1: Tapos
0: mag-wish ka kay Shenron.
1: Hindi, ibig sabihin makinta pala yung Dragon Balls.
0: Oo naman, no. Bawal yun man, kaya gagana, tapos pupunasan, gano'n. Ganun yun.
1: Hihingahan muna para mag-moist, gano'n.
0: Pupunasan. Pag kumpleto mo na ang pitong Dragon Ball, kailangan mo na humiling.
1: Oo.
0: Oo, na madagdagan ng iyong mga...
1: Tama naman. Pwede lawayan tapos sa kapunasan. Di ba minsan ganun ginagawa, pamunas talaga. Oo, kayo talaga. Ito naman si Coach Everyday.
0: Ay, sabi.
1: Sabi ni Coach Everyday, kailangan ko kumain ng marami ngayong umaga dahil tinapay lang ang dinner ko kagabi.
0: Ay, baka busy to si, ano, si Coach Everyday.
1: Totoo. Eh, sana madamay kami dyan, ano, Coach Everyday. Yun lang naman ang amen.
0: Tama. Ano? May sagot Mama Mia si Rochi the Divas. Kailangan ko ng kausap. Ay, kumusta ka?
1: Uy, Rochi
0: the Divas. Okay ka lang ba?
1: Uy, magandang umaga sa'yo, ha? Ang ganda mo naman sa profile picture mo. I love it. It's giving beauty queen.
0: Wow.
1: Oh, Rochi the Divas. Shout out sa'yo, ka-vibes. Oh, the Divas. The Divas!
0: Ano? Kailangan ko ng tubig. Wow.
1: Pina, kailangan ko na mainit at tubig dahil magtitimpla ako ng kape.
0: Wow, di si magtimpla ka na. Dabay mo kami.
1: Tama, ipagtimpla mo na rin kami.
0: Oh, si Veron Ibiza, kailangan ko ng sapat na tulog. Kailangan talaga sapat na tulog.
1: Tama, lahat tayo. O, dyan naman si Enzo Fibes, kailangan ko na nga pandagdaga puhuna.
0: Oy, Enzo Fibes, good morning. Good morning. Dyan, sa isang, ano yan, kaibigan mo, sa Santo Niño. Ayan, mga LGBTQIA+.
1: Tara. Uy, magandang umaga sa inyo, mga ka-vibes natin dyan, ha? Sa Bulacan yan sila, di ba?
0: Santo Niño, Bulacan.
1: Santo Niño, Bulacan.
0: Tama ba? Saan nga ka-exactong lugar, ano? Enzo Fibes? Nasa comment mo na lang, tapos ay shoutout natin lang.
1: Pati yung presidente nyo.
0: Yung presidente nyo. Babatiin din natin. Yan.
1: Si Joy Barbarona.
0: Barbarona?
1: Barbarona ka pala eh.
0: Barbarona
1: sabi niya, kailangan ko ng tao mapagkakatiwalaan. Sino bang hindi, di ba? O lahat naman tayo ay kailangan ng tao mapagkakatiwalaan. Everybody needs someone,
0: diba?
1: Na mapagkakatiwalaan.
0: Tama. Kaya naman si Juana, go. Juana, reyna ng Quezon City. Let's go. Kailangan ko naman.
1: O siya mga sagot sa ating dugtungan at pwede pa nating ihaabol yan hanggang mamayang alas 8. Makakasama niyo pa rin ang iyong favorite papagising, ang programa ang Good Vibes.
0: Good morning!
1: With your one and only kulit andem sa umaga, ang mamamang kumakaribas ang tawa pero ang aroma arriba si Mamamia.
0: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kuruting, wag mo lang haharutin. Joko Lokoy Smart Night, baby!
1: Baby! Dito lang yan sa Bet na Bet kasi
0: ang Bet
1: na 92.3 FM
0: on Favorite Music Radio, Good Vibes sa Soundtrip! Oras 7:22, perfect!
1: Tama!
0: Really? Yeah!
2: Good vibes. Good morning.
3: Uy, kinikilig. Ang lupet.

0: magbabayad ka na? Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:26. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund! Solid Kaban
5: 92.3 FMR
6: Favorite Music Radio
5: Ka-Vibes
2: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-Vibes!
2: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-Vibes!
2: Ang lupet!

0: better option. Ha? Halika makinig ka sa aking suggestion.
1: Paborito, paborito, parang Despacito. Pakinain ng slowly, busog ka surely.
2: Sama ang paborito niyong pampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
3: Jokong, dogtong, taritong, kipo.
0: Perfect!
4: Perfect! Tama!
0: Really?
4: Really?
0: Yes!
2: Good vibes, good morning!

at saya every morning.

0: nigga Shirley.
1: Pag-ising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong dogong tarigong hibong
0: Tagfred
2: Tagfred
0: Mama.
2: Really?
0: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.
3: Good vibes.
2: Umaga pa lang, nakakatutok na sila. Sa balik at sa parang mabagsak ka na. Oya! Umilos ka na kung ayaw mo mabagsakan ang plato ng nanay mo!
4: Oh!
2: Uy, magandang umaga sa inyo mga ka-vibes sa 7:42 na ng umaga. Sino nga mag-aakala, di ba, na kanina lang pinag-uusapan natin kung absent ka ba o magpapalate ka. Abay ngayon, talagang absent ka na.
4: Oy, tinuluyan mo na. Gabi ka naman, di ba?
2: Tinuluyan mo na. Iba ka talaga, dai.
4: Iba ka. Nag-away lang kayo ng konti. Hindi ka na pumasok. Oh, di ba? Oh, hindi po nga noon. Sabi nga, doon tayo sa babae ng konting away lang. Nare-rewind lahat ng
2: pagkakas. Wow. Ibig sabihin, hindi niya nakakalimutan na ang ilang mga ay, ang mga detalye
4: detalyado.
2: Tama. Abay, yan yung mga tipo ng tao na hindi makakalimot ng susi, ng wallet, di ba?
4: Ay, mga ganun.
2: Oo, yung mga ganun klase ng tao.
4: Ako ganun daw si Mama Mia.
2: Hindi rin naman.
4: Hindi rin naman.
2: Oo. Kalimutan na natin yun, ayaan mo na.
4: Ay,
2: pero ito mga ka-vibes, abay, shoutout na muna at basahin natin ang pahabol na hirit ng mga ka-vibes natin pagdating sa ating dugtong-dugtong
4: pakitong-kitong
2: mango o sa laga. Oye, pa. Kaya na, hindi
4: hanggang. O, ito naman. Dugtong baka kagigising niya lang kasi.
2: Tama. Ito naman si Anna Mary Joy Abain.
4: Sabi Abain?
2: Oo, oh, kailangan daw niya ng tubig. Sino bang hindi? Diba? Oh. Ito naman na si Collectol. Sabi niya, kailangan ko ba ng subscribers at views para kumita? Tama naman. Tino mo si DJ Joko Loco.
4: Diba?
2: Magmula nung nagbukas siya ng kanyang channel.
4: Ng channel?
2: Oo, oh, oh, marami na siyang pinagkakita.
4: Oh, wow, grabe naman yan.
2: Tama. Kaya
4: pero
2: naman mag-subscribe kayo sa kanya.
4: Oo, oh, kailangan ko lang malaman. Ano ba ang soundtrack ng buhay mo? Programa niya. Oy, makinig kayo kay Pogi every ano, Sunday. Saturday and Sunday.
2: Tama, tama. Soundtrack ng buhay mo. Ito naman, si Gerard Michano, kailangan na daw niya Michano ng jowa.
4: Oh.
2: Oh, ang tanong, kailangan ka ba?
4: Kahanapan ka ba namin?
2: Kailangan ka, syempre. Sino magpapaalala sa amin na kailangan namin i-shoutout lahat ng mga transport groups, di ba? Wala ka. Oo, ito naman si Sari Lerma. Sabi niya, kailangan ko na makinig sa 92.3 FMR para wala akong malagpasan na programa. Shoutout nga pala, lalo na kaya DJ Sigel. Eh, di shoutout din sa'yo!
4: Oh, iba talaga si Sari Lerma! 3 points!
2: 3 points! Oye, maraming salamat sa inyo pakikisagot sa ating dugtungan, sa pagsama sa ating hulaan, ganun din sa puksaan. Eh, di shoutout na rin muna, ano, kay Kuya Randy Arteaga Santisas, kaya Claudio Gascon, sa tita ko pala na nakikinig din sa oras na ito, si Tita Lucy Suelo.
4: Tita
2: ko nakikinig.
4: Oy, shoutout sa tita mo, Mama Mia.
2: Eh, yung tita mo, nakikinig ba?
4: Yung tita ko, hindi ko lang alam kung nakikinig, pero yung tita mo.
2: Makinig na rin siya. Oo.
4: Si Mama Mia kasi titang ina siya eh. Oh, siya nag-aalaga ng pamangkin niya, kaya ba... Ano, saludo kasi
2: tama,
4: Mama Mia.
2: Tama, tama, tama, tama. Yan ang aking side hustle. Side hustle!
4: Shoutout mo si Ching Ching.
2: Ching Ching! Shoutout sa'yo! Malapit na birthday niya, baby girl namin
4: na diba?
2: Yan. No? Malapit na mag 1-year-old yan. Ching Ching!
3: Ay, gina Ching!
2: Oo. Uy, kapag nakikinig yan sa atin, talagang gumaganon daw yun. No? Gumaganon yung pamangling ko. Oo nga, sobrang happy niya. O, ito naman si Rico Stan. Ha? Magandang umaga sa'yo. Si Joel Jason D. Hartyo at saka si Juan Miguel D. Gamosha. Maraming salamat. Ka-vibe sa inyo nga patuloy na pakikinig. Salamat na pinagtsagaan nyo kami mula alas 4 na madaling
4: araw. Oh, naman talaga. Shoutout. Magandang umaga. At hindi pa tapos ang kasi. And then tuloy-tuloy yan. At itutuloy pa yan.
2: Lang inyong paborito vitamina sa umaga. Ang programang Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kaliko.
4: At DJ May.
2: Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sila po ang inyong makakasama. Kaya naman, saan ka pa? Dito ka na. Sa amin ka na. Kanino ka lang? Sa
5: amin lang. Tumagod ka.
2: Diba? Kaya naman, naka-vibes. Magkarinigan ulit at magkahuntahan po tayo bukas sa pagsapit ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. Kami po ang inyong makakasama. Ang inyong kulitan. Diba? Ang mama mo ko makaribas sa tawa pero ang araw maariba si mama
4: kasama na ng DJ na para mong kulitin, para mong karutin, huwag mo lang harutin. Joko Lokas, mga name.
2: Baby, dito lang yan. Sa programa, ang
4: Vibes. Good morning!
2: At ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupa at ang 92.3 FM
4: on. Favorite music radio, Ka-Vibes sa soundtrip.
2: Ang oras. Alas
4: 7:45, perfect.
2: Parang grabe.
4: Tama.
2: Really?
4: Really? Yeah!
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
1: Good vibes! Good morning!
6: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet!
6: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Ipapatupad simula ngayong Lunes, September 28, ang bagong pamasahe sa mga pampublikong sasakyan, habang nakaplano rin ang protesta ng manibela at piston laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa ordinaryong jeepney, magiging 14 pesos mula 13 pesos ang minimum fare para sa unang 4 na kilometro, habang 2 pesos naman ang dagdag sa bawat isusunod o susunod na kilometro. 17 pesos naman ang minimum fare sa modern jeepneys. May dagdag na 2 pesos and 40 centavos bawat susunod na kilometro. At sa city buses naman, 15 pesos ang minimum para sa unang 5 kilometro at 2 pesos and 49 centavos ang dagdag sa bawat susunod na kilometro. Sa mga air-conditioned buses, 18 pesos ang minimum fare at 3 pesos naman ang dagdag bawat kilometro. Sa provincial buses at UV Express, 2 pesos hanggang 3 pesos at 2 pesos and 60 centavos hanggang 3 pesos ang dagdag sa bawat kilometro. Inatasa naman ng Department of Transportation o DOTR ang mga operator na magpaskil ng bagong fare matrix at ipagpatuloy ang discount para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities.
6: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa iba pa mga balita, hinamon ng palasyo si Vice President Sara Duterte na magharap ng ebidensya sa mga paratang niya laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat patunayan ni Duterte ang kanyang mga paratang at ayusin ang kanyang mga argumento upang magkaroon ng credibility sa publiko. Ginawa ni Castro ang pahayag matapos sabihin ni Duterte na desperate ang administrasyong Marcos na ibaba siya at manatili sa pwesto, at lalo manong naging diabolical ang mga hakbang nito. Igniit ni Vice President Sara Duterte na gusto ng mga tao na sumailalim sa public drug test ang Pangulo at managot sa flood control scandal. Dagdag pa ni Castro, dapat matutong tumugon si Duterte sa mga paratang gamit ang mga ebidensya sa halip na magbato ng paratang sa iba.
6: FMR Newsbreak.
7: At sa ating panghuling balita, hinikayat ng PNP ang mga may-ari ng baril na tiyaking ligtas ang paghawak, paggamit at pagtatago ng mga ito, kasunod ng tatlong pamamaril sa mga paaralan sa nakaraang mga buwan. Naganap ang mga insidente sa Tacloban City, Zamboanga City at Banga South Cotabato, kung saan mga baril na pag-aari o nakatalaga sa mga taong nasa gobyerno ang napunta sa mga menor de edad. Dahil dito, inilunsad ng PNP Civil Security Group ang Nationwide Gun Safety Advocacy Campaign para palakasin ang responsableng firearm ownership, wastong pag-iimbak at pag-iwas sa hindi otorisadong paggamit ng baril. Inataasan din ang mga police regional office at local police unit na palawakin ng information campaign, kasama na ang mga gun safety seminar at pakikipag-ugnayan sa mga stakeholders sa buong bansa. Samantala, naghahain naman si Akbayan Party Leader Representative Chel Jocno ng House Resolution Number 1468 para sa nationwide audit, inspection at inventory ng mga baril na pag-aari, taglay o pinagkaloob sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno.
6: FMR Newsbreak.
7: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pangbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
6: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
5: Ang lupet!
8: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang tuloy tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
9: I can't cover up my feelings in the name of love.
8: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali.
10: 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyon bayan, DJ Jaiho!
11: Yup!
10: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
12: Grabe na to!
10: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes.